Ekaro ojumo lati le se Bond FM 92.9 lati nkin yen laaro toni pe ojumo alayo ojumo idunu ojumo ire fun enikan kan wa ni agbara Olorun ba eni tin se ogunjo osu keso odun 2026 agbara Olorun ba lotun losi ire awa wari loruko awon loga loga awon apase le se Bond FM 92.9 Oun na ni a nkin be lati oga patapata ni ile ise wa mi ba e dokita Muhammad Obolama ni a fi nkin pe e ku ojumo ile ise Bond FM 92.9 wa si ori oga wa patapata ni ipinle Eko ni bi bayi ni Lagos operation omo babirin Adenike Adegoke ti se die lo wa la kin pe eku ojumo mo ni gbogbo bi ti e te lanfani lati ma gbo ile ise Bond FM 92.9 no ni a fi wa si ori giwa ile ise Bond FM ogbeni Gbenga Fatile la fi nke yen laaro toni pe aku ojumo ojumo alayo ojumo idunu ohun na ni ojo isimi toni ma je fun enikankan wa ni agbara Olorun ba atuti bere to gege bi ise wa Olorun a ba enikankan wa se ba wa ririn ajo gbo ope ti a ba na si waju Olorun loni ohun na ni a se itewogba lagbara Olorun ba e kaaro e ku ojumo olufunke wura Ola Adisa loruko ti

mímọ mímọ Elédùmarè ológodi bẹ lẹru ni mímọ mímọ ni fun oruko re je mo pe be yan o ba se ore ko yan laayo ko ma se lo ni o gbogbo eni ba ntori nto fe gba lowo enikan ti fi sore fun ko le ri gba o le bo si ijakule tori en to sore fun le fibi san fun o be ni bo ba sore fe ni kukuru o le je ni gugu ni osan ipa meji loro mi ja si loni ma tori ohun ti o fe je tabi nto o fe je tabi nto o fe gba lowo eniyan ma tori esun moru eni be olowo wa nbe legbe re ma tori pe nto o fe gba lowo re pe lo fi mo sunmo baba iwo na ma ro nto le se fun won ba pe bo gba ti won ri telephone call re o na ni pe o fe gba nkan o fe gba nkan o fe gba nkan mo ma ti ra agbo e bayi won fi o si blacklist ni ki se pe won o fe ran re iwo lo fa o kenu mo mo ki to teswaju e lo si odo mama woli rita arin ola lati ni jo flame agbon ti mama ni fun wa laaro yi e ti mo pe jo mejo ilu oro itura ko kan ni ara oni ni wa o ara o mo to wa la se dumare ori ilogo nte so waju bond fm 92.9

0: fapi ai ala robi kumatu kaziba gbono yin bo ye se pataki to bi ona adota on olohun ti so ninu iwe alquran iyen to tun bo si pe eyin ni ore olohun la fe so pe ko ri be abi ko se be o ta fi logbo olohun na ni bi pe adupa fun olohun to ju wa laaro toni ba la ke na pa ko ojumo aku isimi toni olohun o je ka se isimi to po to po e be a se n ba yin dupe la wa na tu wa n dupe n bi olohun wa wi pe olohun to da wa to gbe wa kale lati bi odun modun lawa eri gangan ogunjo osu kesan odun yi la tun le ri omo odun abi be ko ri pe be adupa fun olohun
1: la rorogbo
0: odun la ra usa
1: Ododu la nro mo bi lori ate bo badi la modu ka ma ri ra ko buru ko ba je ye na fu wole sori to kokoro yin fun ti aro e gege bi isera o mo ti ka tan to ri da ko re o ya te si waju
0: papa shinshin ayodo e na lo do wa lara adupe ko ju ba ka bo ti le se bond fm 92.9 koko nu be royin re ibi ti a ti ma yan na awon iroyin to jade lori le ede wa ninu awon iwe iroyin to ti jade lokun ojo kan fauzia Salako, Sonny Loruko Temi, Akojumo,
1: Akojumo ati tonasi ku semi toni, gabe o si menuba, tonpe do non subula yon lise, rege Nigeria Bond FM nani. Onina yon jonsan de okodo su kesan, odon 2026 pe ki reki,

ro o aforiti lo lo ngogbo mu okan re le ki o si wo le pelu te pa mo se gajije gbe orilede yi doke abiti ati ifarada la nilo ojo abara ko la arin o ojo abagun ko la korun isun tere tere lo man dibu ni aforiti die die le da goke o akeko ni wo onise owo onisowo ni e osise ijoba ni e igbega o ti ile orun wa tabi iwo orun ode ledumo lo tin wa o si fe ka ni iforiti ati ifarada yoruba ni wo ni awusa Igbo ati gbogbo eye wa lorilede yi eje ka ni ifarada rara ba Bond FM 92.9 lo ni eje ka ni ifarada orilede wa Nigeria ko le goke agba

0: rẹ pe lo se o lo sinu egbe oselu edc abọ lo sinu egbe oselu pdp ni wi pe so wi pe mo ba se re lo lori ibo coalition yi wi pe ona abayo ni o ti wake ni sunday punch back around iwe the nation that e na kala ro yi o
1: ninu rare tribune la ro to ni alaga ajo to ri seto idibo lorilede yi independent national electoral commission inec ojogbon joash o amupata san ni o ti sapojuwe pe se re won idebo ale ta won fe se nipile gombe kanu Bauchi ati ipile delta o se pataki pupo o nitori bi pe o dabi o ma je eniko fun awon lati le palemo fun eto idibo 2027 eleyi ti gogogo ta ma se lodun na ni o won eleyi wa tori pe won so tori pe eto idibo yi se si bo ba se lo si gogogo agbe kale awon to won ba lo fun eto idibo lo a ti je ka won mo boya awon eto ta won fe lo ilana ta o ma sise dada ba won ti fe to ba si ni kudie kan ninu awon ti daju pe awon wo ye ko to di gba odun 2027 won so le saturday iyen nigbati won ni ton so nipa ti ipale mo fun awon eto idibo abele na ni awon ipile ti won menu ba yen nibi ti won tin so wi pe ni ipile lagbegbe ni ipile gombe agbegbe bi gombe mi funankaye ohun na ni won ma ti se awon eto idibo ohun to fi kan kudu ni ipile kanu won ni sakwa disina ti awon kokan ma ti se eto won ni ipile bauchi udu state ati ni ipile delta odaruko awon ona so won ti ma ibi lati ma se eto idibo abele ohun won ni awon ise agbekale yi lati le ri daju pe awon osise ta won fe lo awon irinse ta won fe lo to ba lo fun awon eto idibo yi ibi to ba ku die ka awon ale ise won re bi ile eko ni o to won ma fi ko eko nipa ise ta won fe je pe odun 2027 nje ate ti gbaradide nje awon ise ta ni lo njo ti to ba la ti fe se won oni tori je o se pataki ka won se awon eto idibo abele yi ka won le ko le je ka won wo pe ah nipa ta won wo pe asu mi fe wo yi je koko wo nonu re kin to jade ki wo bo se ma ra bi o se ri pe ma wo jade o dele o se je fun awon inu bere Sunday Tribune e ma fa keke ikun re ri nke laaro tun ni
0: koko ru ele se bo le bana lo ja ponte so wa de ti o so anfani la nka ke so yin sakatu kete pe ro re dele ja le ti ri won ni arise la rika rika baba ri to kaluku ba se lo ro tan na yo da leyin wo ta ri ro la ko la to ba jina tan bi pe wa na lo ja ko o ma da o won ni apapo le wa Nigeria asu ju bele ame ti ru ko won gbe du lopolopo won ni popo sisin ayejo omira to pe gbode kan ki la npe ni omira fo asia tun la ko ise takuta ko ro nigbe ni ojo kini osu kewa ti odun to je pa wa le ri pe gboke gbodo oko wi pe ta n pariwo wi pe wo oko won kini kan won o ni ah ah baba tori ko je so atori si jepo won ni nto omo ti abara si tun fa fefe da ta mo si gati la je ko opolopo lo yi mo to won pada ti lo petrol mo won ni ka kan sa si ijoba apapo le wa Nigeria gege bi are le ran jabula me ti pa lase fun awon ijoba ipele wi pe awon igbese kan lo labe won ni egberun lona ogofa won ran 20,000 ta pe won lo petrol tele ni lati yi si ngo won ni ile to lo bi rin wo lo n ka lo moto re lo ta mo si 400 lati lo yi moto re pada si ng won ni ron lo bade o aso jabula me ti lo pe akesi wi pe aro ni ni wa Nigeria lori owo ran wa petrol to so ko ti lo ti lo wi pe ona abayo ka tun ni ile nation bi a se na ka laaro yi o
1: inu wa rin Sunday Tribune la so ni ninu yi mo kale nkan yen o ni pe ah o ni pe eleri mi en ti ba fe ko ba ni pe eleri mi wa ni lorun amo ni bayi ni ipa ti eto edibo abele eleyi ti ajo enec gun le ti won se awon olugbe gombe ti so laaro to ni pe ah inu awon ma dun o latari pe eto edibo abele eleyi to wa ni ipinle orun ni agbegbe kwami funakaye go ni agbegbe pe o lo ni rowo oro so pelu alaafia ko sala kankan o le je ka won gboriyin fun ajo inec fun ise takuntakun eleyi won se opo awon ti pe olugbe ohun ni won ba oniroyin soro papa ile ise Nana News Agency of Nigeria ni won ba won soro ni gobe eto pare eto dibo lo tolojo ti o koja nibe ni won tin so wipe ah se ra won to wa sise won sise inec won sise won gege bi onise obi akose mose won lele keji eto dibo yin won lo bo ti ye ko lo ko si madaru ko si abo nibe olukuluku se nkan to ye ko se won le ti won le keta ni pe awon leto abo won lawon gboriyin fun pe ise takuntakun lo ti won fi kokoban ninu o won le daju olukuluku to ni wo rowo won si te eto dibo won opolopo won lo so be pe o wa o je won to wo awon lori pe ejo ajo won se le won se daada oluwa ni nkan to n fe won lokan bale ni pe pe wa fi di odun 20 o sese ki lo itun tubo tun daju se le yi lo won ni amo nkan kokan to biyin ajaje to n dun awon ohun ni pe awon fe koke ajo ane ko dibo ise lori pe opolopo awon sojolugbe olu awon won opo jade lati wa dibo dibo itun tubo tun daju se le yi lo won ni amo nkan kokan to biyin ajaje to n dun awon ohun ni pe awon fe koke ajo ane ko dibo ise lori pe opolopo awon sojolugbe olu awon won opo won jade lati wa dibo dibo to pe o dabi pe won yan idibo won yan lodi won ni ki ajo inec bi e kon legun ninu eto idarereko fun awon araalu kon le mo pataki eto idibo won lekun ni ati pe papa awon ajo to tun ni ise ko lati se

0: yan mo pataki pe on gbadọ dibo ko le je ka won opo eyan won le tutaya tuyaya jade lati di ete dibo ni gogo bi to ba won isu we le ti won se ni gombe ito dibo abele on ah inu awon dun won se daada awon si goriyin fun awon de ro wi pe iru eleyi a tu sele lodun 2027 sugbon awon eyan ti won jade pupo lati dibo yi o n kon awon lominu inu ba ni Sunday Tribune won ti salaye laaro tuni
1: to ba ri me ko buruko baje lo tun ni Sunday Punch laaro ti toni lori dibo abelo se abenu ta ripe ni ba election na ni o to je ke mi to ro le lo si ipile ba o ti pe atese kan bodo oni fa o lori dibo na to je ko waye lanu ode ni awon ekun joba tan pe ni dizina bakan joba ibile Shira iyen ni ipile ba o ti le si agoro pale wa ni je ni pe olojo podo laju esile kita lubo wo won ni je jan pa tan mu awon meta din ni adota lo bi en to je agbenuso ta le pele alukuro olopa ni ipile na to ro ko je nafiu abibu nipa tan si foro won lenu wo won ni tan foro wa won lenu wa meta din la dota wi pe ah e le n pe ni eso da abubu to ma ti ipile ti won ti wa o ko yo si ninu paper wa n bi bai to ba je pe je eso da abubu kini ada kini gan wa dodo yin kini abasa sakabula wa dodo yin ati egbele muku gito je pe e mu lowo yi wi pe won ti mu won bai won si wa ni kawo awon olopa iye ni ipile ba o ti o se lu bobo pa bobo bulese eja jina si ni we Sunday Punch aye na kala ro yi
0: ninu ero yi Sunday Tribune to jade laaro to ni kin tun ro le gba mi ni bi ti ara Bola Ahmed orile ede wa ti so pe to ba wa fi di ojo kini osu kewa odun ta wa yi won ni opo awon orile ede yi lo je pe a tun bo ni iriri eleyi to da nipa pe a nlo afefe gas fun moto to do ah ni ma lo owo to po lori moto abi ogogopodo oko mo won ni seri eleyi tawon kan gbe ko ye papa awon alatako nipa awon ma da fu eso study awon ma da pada won ni ah eleyi o ye ko ri be tori to ba da pada nipa lo tun da wa pada seyin ni tori pe opolopo ohun mere mere orilede yi awon oro to orilede re lati fi se nkan silu ohun ni won ko sawo apon lapo won ta ba wa da pada lo nlo jo ife da pada yi awon ma da fu eso study awon ma da pada won ni ah eleyi o ye ko ri be tori to ba da pada nipa lo tun da wa pada seyin ni tori pe opolopo ohun mere mere orilede yi awon oro to orilede re lati fi se nkan silu ohun ni won ko sawo apon lapo won ta ba wa da pada lo nlo jo ife da pada yi won lo se se ko ko tun fe da wa pada si oko yin ta ti ro teyin ta ti danu ni won fe ko so ere ni die yi awon oni fowo si ru ko bayi won ni papa bi won fi di ojo kini osu kewa ta wa yi won ni eyin te en tin lo se ki moto yin lo afefe gas won ni e foko bale pe yo tun role si area dada eyin te wa ti lo e gbiyanju lati ma lo tori pe amo pe eto gbodo ko dugo ro oko ati ninu owo e won ni ko se kekere mi ni die yi awon tun sise lori e daada lati le ri daju pe awon sise ko de je pe oro na o je irorun fun gbogbo araalu te pe compressed natural gas yen amari lo daada yato si ipe e lo bentiro ele to je pe o je wo e to tun lo showcase a je pe alternative va se le wo pe a je pe aba aba le po a lo afefe gas fun moto wa won ni sugbo eyo mo rede de Nigeria eh e wa lojo lo ko fi sori o en to ba fe ki ilu yi to ki ilu yi da bi awon ilu toku toku to pa mo eyan lo be won lo npe won ni ohun to ye kan se won a se o lara igbese to ye ki orile ede gbe ohun na ni fu eso ti pe ijo wo ki la ngo iranwo epo kon yo ko nu oro ti wa o ni lara iko to ma mu orile ede ma to si re o te ba wo ye bo gugu se ta won ti nse e ri pe nkan ta won ti da duro yi o je ki awon do oporopo owo o lara igbese to ye ki orile ede gbe ohun na ni fu eso ti pe ijo wo ki la ngo iranwo epo kon yo ko nu oro ti wa o ni lara iko to ma mu orile ede ma to si re o te ba wo ye bo gugu se ta won ti nse e ri pe nkan ta won ti da duro yi o je ki awon do oporopo owo lati ma se awon ise kan to je pe loko okun gan awon araalu okun won bo ti n gbe yin fun orile ede Nigeria pe ah nkan oro aje won o ti daada o orile ede Nigeria ti n gbiyanju ti n fakoyo o ni idi eyi e ma ye ka si gbo ta ti ro danu tele o ka ma ba lo tuko ebi iwa je tori pe inu we ero yi Sunday Tribune
1: ere kun rere ka laaro ni ati toni ele na ko se san ko de o ologbe sikiru ayinde barista oko o ni ri ki si pin ki si pin o oyin eti amojo bi wa
0: ki si pin
1: ki si pin o ibo mode eti amojo bi wa ibani fuji ko si jam be nde na no we dine san laaro ati toni o be doga lowa o n ta gbo pe alaga idagba soke ijoba abile oruko la gbo e honorable adedeji bukola omo pe mo ti ranse kini ku orire si igba keji gomina ipile eko dokita kabafemi amsa pe ojo abi ni ba wa saba fo odun mejidilogota njo je pe on wa lori ipe bi pe ododun la roro odun la rawus ododun la ro mo bi lori ate won ni se ri dokita kadi obafemi amsa di gomina ipile eko dokita kadi obafemi amsa ni ba wa saba fo odun mejidilogota

0: le daju pe owo to ye ko lo be won se itu ye ko lo si ijoba ibile won ta re sibe ise kan ni lati se won ni lo lati fi se nitori bi pe pataki e na ni pe bo tin gbe kon ma fi se idagba soke si ipinle ati ijoba ibile won e fe ka kun royin ohun o wa nu be royin Sunday Telegraph to jale laaro
1: to no ta laaro ti toni e ba leko gogo gun e jo mo ko yo pe ko se yi ko si n to daju ni pe ba ba omo ni ile ewo ti de ko giga ko si se ase yi ti alakan se ko yato se pe ya mo lo je card ohun nje je pe awon akeko 88 won ti ranse kini ko le si won papa jo ta ba si ni ka gbe si ipo to lawon ti certificate won ipo first class lo je pe won wa o ngba to wa wa awon akeko mi to je pe tabi ekeji leyin ipo kini ipo keji ipo keta iyan na sa ma ri ko ohun o lo egberun meta ati rinwo o le marun ni adota 3045 kun ti 5 je pe ni uni osun iwon ni reko jade elogun ta wopo waye ni ko pe e to je gbe wa le eko na ye fast chancellor wi pe e to je oga gbapo na ojogbon odun ayo Clement Adeboye lo je ko di mo awon ibi atalapo to wa ni kale ni gbogan make campus ni ipinle osun won si ni be ba gbagbe in fafiti junior wi pe won gbe labala awon eto kan lo ni ko ojo kan o wa ro gbogbo awon akeko wi pe wa re ni eso omenia e je asoju rere fun ile eko junior e soju rere fun orede wa Naija o to se afikun awon akeko to je pe won jade ni abala en toro won ti isegun oyibo ati en toro won ti itoju eyin jo kejila osu kejo odun 2026 oni gbogbo won patapata ayo dodo wa o ti won kedi ni so bi atalagba to amoku rere
0: inu we on the telegraph laro to inu we koko inu we ile ise bond fm 92 di oga bu to ti je olori forilede yi nigba kan yen fawa Nigeria ability general ibrahim baba gbara mo ti baba ngira o ti so laro te ni pe ah owo re fufun nene owo mi mare o fufun nene owo mi mare o fufun nene ni o fufun ni ko si kankan be won lawon ni gbo pa won fo ngbe pe pa pa lori ero ayelujara bi pe seri ibi ti isele iwa ti sele je pa won obi metadi ni ogoji kan ti won so pe won emi won pa mi won ni ahamo awon NSDC won ni pa won kan so pe awon ni agbe lo tin wa iwa ku sai won ni ah o lo ti o lawon ko ni awon ni won ni ke ta won gboro yi en to je agbanuso nile ni to fun baba na dokita Danladi Umar Abdulhamid ohun lo so re fa won ni ro yi pe ta won yan gbe pe won ni lori ore ni dara won ni pe ogbani baba e tele baba ngita ohun lo ni agbegbe yi ti won tin se iwa ku sai ti sele yi ti sele won ko lo won lo te mo ibi ti won tin se won o mo nkan kan pa ko ma fi re ko ma fi re won ni ara o ni je yi la won se pa ko so pe ko won lo tre shop awon to ni se lati se ise na ki won sise iwadi won fin fin ni won ri daju pe awon o ni kankan se pelu awon ko la won ni awon ko lo ra igbegbe na awon ko la won gba awon ni sise ti won sise awon ko la ka awon NSDC ki won mu abi ko wa la ka ta won won ni nkan to se pelu awon o mo nkan ni pe ko ma fi re ku re ko ma fi re won lara bi ogba ni dokita Danladi Umar Abdulhamid se so to ngbenu e jera ibaye gbadan ko bangi da soro laaro to ni ye pe eyin oni royin e gba o ah oga o kan pa e tubo se ise iwadi yin daada o e ma bo ruko omo inu we ro Sunday Telegraph
1: won se la ye laaro tun ni kokoro le mele roja te saju lori bo se koja lo si mina yen ni ipilia won ni sa ba le mele roja pon te saju lori bo se koja lo si mina yen ni ipile Niger won ni maalu to je ibu lo mu ki won na Fulani popa we Sunday Punch laaro di nisan na tun gbe ro si ko joba papo lawo ni laju esile kita lu bo wo me si gbe igbimo to je pe yo to ku pin sele de ko sele yen ni ko pe lori awon to pe wa okusa lo na eto to lo bi 24 to tun lo leju be lo to je pe o dagbere fa ni ipile Niger won ni lowo lowo bayi awon oga toro mo ti eso abo are ni aboru ta mo si civil defense ni le wa le je ani ipile na won ni ogun won ni kin won lo roko won ni sele to je pe o sele dagbe tan pe ni wusisi lukoto ni ipile Niger ni ojo kedogun osu kesan si ojo kanilogun osu kesan odun 2026 to je pa wa lori pe won lawon kan wa wa kusa lona ito ni ipile na won wi pe e to wa je alakoso oro abele to ko je oro ibo olubomi tun ji ojo lo je kodumo wi pe pelu to pipin to lo lowo yi won ni ayin loga loga bi ogun NSDC pe ke lo ro ko koda won da ko won ni SSL laaro ti toni oye po o won ni OC station guard SC Usman Isa won ko ndamaka pe ko ma lo le o won to je station guard na Asa Muhammad wi pe ko na ma lo le ko lo ro ko won ni kanu won turuko je Bala Muhammad to je pe arresting officer ni ni ise to se won na won ni ko na ma lo le o bakan na gbo pe CSC Oluwadare Sunday won ni ko lo ro kun o ni kan ko o won ni DCC Obafemi Elvis lo ro kun won ni arresting officer CSC Amas Skito Philip Ajayi

0: baba wa somo yi wa kere ju feru yi
1: kilo ko nbe oro mi deleru sobo le yoke
0: daddy wa omo yi le jomo ni ije ti emo bi ko da rara ka ma fi awon omode sise agbara ka ma lo won ni lewu tabi ka ma fi iya je won awon omo wo yi awon ni ojo iwaju wa leyin wa ola ajo agbaye yin United Nations papa won fa juro gidi si ki a ma fi awon omode sise agbara koda ijiya to gbon nbe labe ofin orilede Nigeria fun eni ti owo ba te to fi awon omode sise agbara
1: to mi mo ni o je pe mi o ni se be mo mo
0: e ma se be mo nitori pe oju se gbogbo wa ni oju se temi oju se ti e lati ri pe a o fi awon omode sise agbara

0: tele sabon efe na lo je pe
1: on te si waju
0: odun bokari logoji ati na ya
1: ba wa saba
0: o je kere kere ije je mo pe bi ago meje se koja iseju kan eh agboro mo se signpost wa komo na wa awon ago yi won gbe ojo oloya re mo ko atubu se ti lu mo sin gbori e
1: adupe lowo
0: se gbogbo ile se gefe to ko re bi ko ni re si ni somo lu bariga fati korib naspat adupe lowo sugbo ibi ta wa e oni gbogbo ni o ta n wa awon royin wa
1: tegbo
0: koja loju de oba ko ma ke oba abi oba de emi lu asegun ajasa olaside won o se to wo kafata ni won ni san newspaper la ro yi won ni gbogbo bi a se nse
1: lorun oba un ri wa awon iwa ti a ba wu gogo
0: re lo la so sile o kun fofo nu awon iwe iroyin o lori dr obafemi amsa afarejo bi won te pe ogbode kan ni o en to je alaga ijoba ibile suru re ogbe ni bamdele sulaiman na to ranse kini ko re si gba keji gomina ipile eko dr obafemi amsa afarejo bi won to je pe ogbode kan koda won se ni opo won se opolopo adura bi pe itorira to bagba mu ogbon ati oye iduro sisin bi pe to won fe ma tuko ba kan awon to se ladura bi pe atileyin bi pe ko ma wa fun won ni ipinle eko won be ba gba pe dr amsa ati la gbo pe won dije fun gbogbo na egbe oselu apc ni idibo odun 2027 pe won tun se ladura pe ni agbara oba idibo odun 2027 pe dokita amsa won fu loke la la pe bi kudrat lie bi pe won si bo ranse ikin ko re pe won ja olubori fun te ba sun won di nation laaro ti toni area na ka lori ojo bi dokita obafemi amsa ojo abini
1: ba wa saba be na ni kemi na ro le gba bi ojo abini na leleyi ti king sunny ade won ni bayi awon eto ti wa le ni sepesepe nu we royin sunday tribune ni royin na wa no ni awon eto ti wa le ni sepesepe loju na lati le se ayeye ajodun 80 odun ti king sunny ade eleyi ti yo bere to waye loni ojo ogunjo osu keso ta wa yi ni ibikan ni ipinle ego labure egba won na awon janko olorin to ma wa ni bi eto ohun lati ni chief commander Ebenezer Obe okolinti ayinla obesere

0: kokoru ele se bod efe na ro je pe o nte si wa ju won ni baba lo akinde o oni ni ojo sunday ojo simi ologo alade alafia ogunjo abi osu keso odun 2026 pe kin re ki pelu ojo kejo rabbi turning 1448 AH o pelu ere ja ma dupe eda e ma salai bo re aku sunday ologo ni o abo jesus christi wolu oloto wa kokoru we ro se bod efe life and dare wa pelu wa o ogbere benga party me eke headmaster if it's better about the group call ajo pusaje ti ojo ma mu loko kejeje fun taro gege bi se si ma tun se ladura fun ma wure fun wa e ma tare si fezu gugu e wonu ara won pe bond efe ku ojo bi ti won tele na odun mo kan ni
1: ogoji
0: 39 years aso proper laya ti ni
1: amen
0: la fi ara pa pa julo ga gba fun se frc jadele wa nigeria mala muhammed
1: lama
0: na ngo de mala na kwa na o lagba pe die lo wa mo ba bere ade ke wuro la
1: ya beta
0: akodo ati bu kwa la se le se bond fm la ki pe ati o si se ati awa pede pede pe a ni tenugbo
1: fi owo
0: ku ko test wa le kan si eni keji mi o
1: be ni akojumo akojumo atu kojumo re to mo wa loni ki poju ebi kiki na lati ma mo iwa omo luwa bi ge bi ile adulawo a godo ma kira wa akojumo aku si mi tuni isimi alayo ohun na la ma se lase alawurabi e ka bo le ko si si le se bond fm 92.9 koko nu we royin ye apa keji temi temi ati emi oluyege na lajo wa bi fauzia salako sonu lori ko ti like gbagbo lowo button ni wa
0: funke
1: ayasa
0: to tutu pupo da ko pupo aje itan oroyin ara re nu we sunday punch la aro di nation na tun gboyin lori egbe osule wa nigeria no je je ko awon agbagba no egbe oselu pdp won woju ara wo lori owo opologo obo to je pe obo de kan pa pa julo nitori obo te egbe oselu pdp ni ipele ekiti sugbon lagba ti wa loja koro omo tuntun wo gbe won to ba ti wa agbada gbo osika ni e won ni te ba gbagbe alagba deji ogun sakin olokoko pe akese le pelu atejade to tun omo ti alaga fo egbe oselu pdp ni ipele ni ijoba ibile ado femi odeyemi akowe makanjo alatemi tope o na pe akese lori ntoro ti wo opolongo sugba won agbagba won ti foju sunukun wo wi pe omode ni so pe ka je ta agba so pe ka je ku won yanju e na ni to be no bi pe egbe selu pdp ala brother bi pe ko gbodo tuka oju we kini sunday punch leje na kala ro yi
1: loju we royin sunday telegraph to jade laaro toni lemi na yo ti side royin mi ni koko nu weyin ala apa keji yi nibi ti won ti so laaro toni iyen to je are orilede yi nigba akore to je oduje duko ninu abe egbe oselu African Democratic Congress won duje lati wa ni ipo are

0: ede yiye Alhaji Atiku Abubakar ni won tin so laaro to ni won pe akiyesi Are Bola Ahmed Tinubu won Are Bola Ahmed Tinubu eti email se fin gboro ni won le lekeji won so pe alakoso ton ri si oro awon solid mineral lori lede ya ti dagba soke iyedele alake lai gbagbe alakoso ton ri si oro abere lori lede yen Olubunmi Tunji Ojo won ni se ri emega ti mo pe yin eyin na le ni to le gwa ise iwadi se ti le bobo lede Nigeria so ki do ohun to fa to bi je pe awon metadi ni ogoji ti won padanu emi won ni bi pe won wa iwa ile won wa ise iwa kusa bo te pe ona ito ni won se won to je pe leyan ojo meji ti won fowo osikun mu won ni won ni won padanu emi won labe harere awon Nigeria Civil Security and Civil Defense Corps won ni pe won fe alaye lori eleyi pe awon orilede Nigeria papa won fe alaye lori ohun to sele nibe tori pe iru ko bayi ko gbodo se dile bayi ko de lo be won ni awon so won se npe yin mete ta je ti kan janko te ni se pelu oro yi ki e sise iwadi ni gbogbo ran te ba ma gbigba eni daju pe won sise iwadi ki lo sele gangan awon fe mo orilede Nigeria ni lati mo en to je igba keje are orilede tele on soro yi ninu atitele kan ti won tari sita nibi ti en to gbe alukoro won iyen egbeni Frank Shaib so tin so bi pe o se pataki pe ni pe emi metadinlogoju to pa to sonu yi ko se nkan kekere o ni pe yato si pe en to oro jade pe nkan bayi lo sele abi fsun kan won won lawon fe mo nkan to se gogo e sise iwadi e je ku won gbe jade ko mo re jile omo re de Nigeria akoko won ko eko nbe iru nkan tawon yen se won fi le se be mo won le ekeji a je ka won yan mo pe iru ise be ko da to o ne kan e ma ko da ke o e ba ko ko ti won ti ku ke pada o ti o won ni papa ile tun wa pa kiyesi si pe se awon junior officers e ma foruko won e ma fori won gbagbon e ba wo pe oruko won e ma da pe awon ni won sise won o ni pe awon senior officers na to je osise agbalogo se pe to ba je pe won lowo ninu e se ko won sise won to ni won ni e kari e sita kolukurukuri e ba fi kan bo kan ninu o e ma pa ro ma won junior officer ke wa ri fi pe da gbogbo awon senior officer o inu be ro yin Sunday Telegram to je laaro to ni won tin gba amoran yi fun awon ijoba
1: no the nation laaro e ka tun ro sinu Sunday Punch wi pe ijoba papo le wa Nigeria ni pe atonimo ni o tata na mana lori CNG station to lo bi edegbeta won ni ko to di pari osu kewa odun 2026 ta wa wi pe afikun edegbeta wi pe won to tare si rede wa ni ta ba wa ro papo wi pe on lo bi egberun kan keke bi en to je oga agba to tun je alaga fun ti eka na to ro mo ti CNG Ismail Ahmed lo pe akesi gba to fojo lujo pelu awon akoyin ni ko pe o ni gbugbe bi aso Bola Ahmed Tinubu se ni won mo mu se ni o ni saja mo dupe lowo aso Ajibu Bola Ahmed Tinubu lori ase ti an pa ni osu kejo odun 2026 wi pe akani ka po ye na ro je ko nye ni bi CNG station ba to egberun ko le de na ko buru ko baje wi pe egba edegbeta na edegbeta yoku wi pe o si mo te wa gba jade le wa Nigeria ni ipari osu kewa odun 2026 akuri Sunday Punch initial let na kala lo
0: yi inu we ro yin Sunday Telegram ti mo tun amu laaro toni ni en to je ajoju sofin ni ile igbimo to nsoju Abia North iye senator Oji Uzo Kalu lo tin pase laaro toni pe gbogbo eyin ko iroyin mi eyin alatileyin mi eyin to je pe eyan mi layo pe e fe ke dibo fun mi won ni ejo gbogbo eyin legbelegbe logba mo ro yin seri e ma so nkan to ma mu ke eta abukuba oluko eto to won don dije dipo tabi alatako ohun bakan na te ba fe polongo ipolongo te ma se se won se ti mo ti se tele ohun ni ke gbe sita ke ka won yan ri pe tori ise bayi o ora fe ke dipo fun ogbeni to kalu oji uzo kalu ori sugbo pe ki mo ma soro ti o da loruko ohun olumu fe oni nkan bayi mi o fe nkan mo fe ke to ba pe pe a fe ja to ni itakuroso e je ko je pe lori pe ise wo le ti se kini nkan te fe gbe se olohun setan lati ba meyan so ile oni sugbo pe ke ba so pe e te ba meyan dibo fun mi ke ma bu eyan kan ke ma da ijomo eniyan yan ke ma da lam oni ko won ofin tori pe labe ofin papa oyan ofin ofin ara gba ko fa e gba ile tori pe olukoluku lo gbodo ni owo te ma fun ti yan ba se nkan e gbodo boruko eje abi ke bronat oni asofin do olohun awon soju sofin awon mo nkan to fi so ko wa ni je ka olorun won tun ma ru fi ni die yi eyan lati leyin mi eyan lolufe mi eyan igbimo te polongo fun mi ejo emi o fe e ma kolu enikeni e ma kolu latakoko sugbon ise ti mo se to ba da ori to yoba to gun ni ba da ni loju e ma fi n gbari bayi te ma mo pe mo sise to pe e fi le convince awon eyan kan dibo fun mi ise eni ke gbe jade inu bere isole telegram ni ogbeni ajojo uzo kalu
1: o
0: ti so
1: le laaro toni koko lo le se bare me lo ja pon te si wajo sukoto mo tu ya gba nso ni an wo ko ara wa ajira wa wo oburuko baje ti n jira won wo eri won lo la lo je kin tun lo si oke ogun iye ni ilu seyin be di mo ko abe ko lu be se mo ki
0: won seyin oro omo be di
1: ni mo ko mo fe na oburuko baje nje de mo pe won ni en ti o legbe laye ko le legbe
0: lo
1: en to je are fun ti egbe OPC reform Odua People's Congress reform ambassador dare ade so pe o pe akisi kan oni ba se lesson Christi wa ale lesson ti mosulumi ta mo te lesson star o la tun wa ni lesson ka bala ye oni gbo po si so odun oro yo gbo de kan ni ilu seyin o oni e je kata kata ko o mo ba derun de oni e se bo se ke se o ko gbodo ko lura wa o lori wi pe teni teni kisan tatan enenu lo la mu ya re oni e ba se odun oro ye so odun oro yin ke si kede bo se ke kede ko je pe gbugbu awon eyan mo ori ka lafia iso kan to je pe on joba ni lu seyin ko to ma tesi wa bi wi pe gbugbu e gbugbu e gbugbu awon elesin meteta na e bowo fun ara ye o kikan ko mo se kolu ko to wa ro gbugbu awon olugbe seyin yen ni ipinle oyo ni oke ogun wi pe eto di gbugbu to waye ni odun 2027 e di bo fun awon eyan fe yin o ko gbodo si gbodo roso o ko gbodo si dogo dode o abi o selu sebe dibo ko sebe oni unripe one type bi ko gba ofin to dibo le wa Nigeria are OPC reform ambassador dare ade so pe lo pe akisi be ni won di nation ere na ka la ro yi
0: ninu we ro yin Sunday Tribune to jade la ro to ni bako na iwe Sunday Telegraph gbe iroyin ni bi ti won tin so wi pe awon moye ti ebi Fusem Guwaruli House ni Jebu Ode ni won tin so pe ah oro yi ko won lominu awon si ri pe oro yi ko ye ko ri be won ni le to ye pe oro na won fa ti ko ti ko lori pe ayan awujale tuntun ayan awujale tuntun o na won de ke won sakesi pe dabi pe ijoba ipinle ogun papa awon na won fowo on lowo sinu pe bo se n fa ti ko ti ko yi to ni pe ebi awon ti setan lati se ohun to ye ka won se o ni sugbo ebi ijoba se n da si yi o je ko fa ti ko ti ko le bi pe won ti ri eni to ma fa sile en to je alaga to je pe omo olori ebi fun ebi Fusem Guwaruli House iyan tun ba Abdul Latif Owoyemi o na ni o fe su yi ko ijoba ipinle Ogun bi pe awon ri de pe pe ijoba ipinle Ogun won ran awon ko lowo won fun awon ko won fun awon ko lati leyin lati je pe won fe da ogbo akitiyan awon won fe daru lati le ri jani pe awon yan awujale tutun won ni ta ba gbagbe bi pe awon pe awujale to ko to lo to pakoda lana iyan ba Sikiru Adetona won na pakoda lojo Sunday ojo ketela osu keje odun 2025 leyin gbati won lo odun 75 lori ipo baba nla won won lati gba yen la won ti kosi to je pe won nilo lati yan en to ma je awujale mi won na won de ti kosi ebi ti nsoro oni sugbon won ke fi pe ijoba ipinle Ogun won fe ran ise awon lowo sino da bi pe won tun won se atileyin fawon ko fe da gbogbo eto yiru oni ni de yi awon pa pariwo bayi o ki ijoba ipinle Ogun ko won ko fi sada lori oro ati pe ijoba apapo papa ku won woye si oro na ku won ba di gbomi si omi oto en to je olori ebi fun ebi Fusem Guwaruli House ni Ijebu Ode aso ba Abdul Latif Owoyemi o na lo kan tete iroyin yi ninu bero in Sunday Tribune bero in Sunday Telegraph loro yi wa laaro
1: ko ko nu le se ba re fe na lo je ko nte si wa ju woni ba o ku ise o tan tori bi e ko lo bori fifo pe obi atalagba to e ja ma gba wo ma ni mara to ni pa ba ni wi pe fe ba ti e ni nkan kan to je oyiroyi okan won ma fi to bi atalagbato leti o o je ka to koja lo si Ifafiti Obafemi Awulo ni ipinle Osun OAU lori akeko kan Oluwole Oluwa seun ko se meni ko se meji o de lo kokoso egbebe to ja rukoro ile eko na atejade to ko tarisita Olarewaju Abiodun iyen ni bi o de to wa je giwa ile eko na Ojogbon Simon Bamire Onododo loro yo bo ti e je pe won ti ranse banikadun loruko igbimo ile iwe na sawon malebi Oluwole Oluwa Segun to je ko wa ni eka imo ijile ati imero lori pe opoponso bakan le si ago olopa to je pe wa ni nbe na o na to ni o ku die ka to won ti gbe oko arakunrin na won si so pe re pe o le fa sababi to je ko fi lo opoponso no yara to je pe o wa to a ni foju sokun awon omo wa ni won gba digba igbori body nation yan na ka la ro
0: ninu wero in Sunday Tribune to jade laaro to ni won lo tun tin ruwe bo o tori pe ni ipinle Plateau lohun o dabi pe ikolu ti won kolu won won lo ti fe gbinaya lati tu kolu won ni ilu ohun won ni pe ni du e bayi ni ipijoba ibile Mangu local government lo ni pe opo awon to je pe agbebonrin lo je wi pe o dabi pe won lo ti fe bere ni oja kan to je pe won lo lati ri pe won ni boye bere wahala na eyan bi marun ni won se kupa to je pe opo eyan ni oja yi lo si fara kasa bi won se yabo ilu na to je pe won bere si ni yinbon ni kose kose won ni bi ago maso ku seju 15 ale lojo jimo na ni won ni isele yi eleyi to sele bi ti awon loja ti won ti ta ti won ti na ti won si tin pale mo lati ko awon ka awon iru won koko wole lo de de lo ri pe iná kan sise sise yo kwa ninu oja ohun lasiko nibi ti won tin palemo lati lo ma lo le ton ti ta oja ton lo ri iná sise yo nigba ti won ma wo ti won ma wo waju ton ma wo yin lo ri pe awon kan ni ti won gbe bon lo bere si ni yinbon ni kose kose ninu ona oni fi bi ogun iseju bayi ni won fi yinbon to je pe olukuluku lo sa n sa kakiri bi ton ma fi ori ohun pamo si to je ye pe ni ko pe awon lopade awon nibon yi won ti yin o se pe eyan manu ototo ohun na ni atapon lo ba se pe opo lo farapa ninu oja yi o wa ro ijoba ipinle plateau ati ijoba ibile orile ipinle orile de nigeria papa awon elesho abu pe o tun ti ruwe bo o ru gbogbo o ki won jo ki won gbianju lati ri daju pe awon osele yi ko tun sele mo won to pe ija lo wa laarin awon ajo kan tabi ile to si ile to kon gbianju lati pe ogun won papo ki won yanju tori ko ye pe to ba se ko lo li gba bayi won asimi won tu wa won ile yi ko da to won ni papa ni agbon to pe ni iwon gbagulu olorun eyan to wa be te pe lodun 2023 ni won pa pupo lu won te pe die lo ku ki won to egberu kan ti won gba emi won won ile tun ti ru gbogbo tori pe opo eyan ohun na lo ye ko fara kasha isele yi somo marun ti won ti padanu emi won gbo awon aralu o wa ro ipinle plateau ati orile de nigeria ki won jo ki won wo nkan se si ore kan ma ba pa awon ton ni lo ko kan le bale ka won le se ise to ye ka won se inu we royin sunday tribute
1: iroyin wa laaro tun lo jo kedi nisan laaro e laarin gugu woroyin je tan pe bakan gbelepo na tun gberoyin o ele bani lokan je la tun fi rode lo si ilu ibadan ni ipele oyo bo se wo ka ma wo ibadan to won ni apa kan na je pe akukun wo ibadan na je ko to bi julo amo ni da du mi omo pe ba to ri boro to je ko to bi ju be lo ki lo sele ni ipele lawon tin kasko yeri yeri ki lo sele ni ilu ibadan ni ipele oyo ni agbegbe maniya won ra webe si ijoba ipinle oyo atawon ijoba abile pe ojo ona ti ijoba ipinle yato si ti ojo ona ti ijoba abile sugbon bokunrin barejo to bi ba sa ti pa kojo sa ti kuno won ni oko ajagbe ejo kan la gbo pe fun di kan tabi ekeji ko to boromu kan so je pe wa ni agbegbe mania ni pe bo se lo ja si ni o to je pe gorodom to wa leyin re bo se danu epo wa ninu koloba re opolopo ile itura ti sobu lo je pe ojona kanle jọpọlọpọ dúkìá tó sì jẹ pé ó bàjẹ́ ọ̀gá panápaná ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ló pe àkíyèsí pé ilé ọba tó jẹ́ wà lóbùkún kì í sọ̀mọ̀ràn ọjọ́ wípé àfẹ́rọ́ ẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n kí ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ sèyí mákindé láì gbàgbé ìjọba ìbílẹ̀ tó súnmọ́ agbègbè náà ẹnì kan ṣàtún ibẹ̀ sí torí pé àwọn ọkọ̀ àjàgbé tó bá ti fẹ́ máa mú ìjánu wọn tí a mọ̀ sí bíríkì ọmọ pọ́ọ̀lẹ̀ ni kó tó di pé yóò mú nínú èdè nation ilé gba àníríbà ní germany ẹ̀wà nàìjíríà.

0: diabolu itakuta to ta ni sore lana ma tu ba won ta lo ni bo se lo loni o
1: ba le ni bi si ba wo
0: asiko ni ba na lati ba national cake wa gbogbo nkan lo ti gbo lori o si ya ko yo ja ti e na sile
1: ha ba le ni e nko mi ni wa je ba nu corruption ni igba ti won ti yowo wa na ni owo moto won si ti jere ewo na boro tu para ni omo la keji mi
0: iwa je ba nu bi ti ba wo se mo ni ko lo ma ko wo lu je ni
1: iru emi te ni yi na lawon to njo wo emi na ni o si le je pe e ti gbagbe pe eni to fara ni ilu lona kan ilu a fara ni ohun na lona miran to fi to ki gbogbo wa ka jo gbe ogun ti iwa je ba nu ni gbogbo ona to ngba waye aye lo epo tabi aye si a ba wa lona GBC ele to le po mo la keji wa lara ta ma ran si pe ba lo abo abo
0: o se wa ya mi ojo temi na ti ji gbogbo odi si ton kokun an dise bi o mo ti mo fowo nse
1: be ni ba le mi awon mi na yo ma gba lowo yin lona ito
0: o wa je mi ba ya mi pe ati awon alase atawa ti won pase le lori lo ye ka jo gbogun ti iwa je banu ti won pe ni corruption ilu yi ko le lalaafia
2: wa je be lo so pe e je ka ma corruption ti corruption lo pa wa lori ede Nigeria
3: alabaru alabaru alabaru oya beru tele mi
4: baba wa sobo yi wa kere ju feru yi
3: kilo ko nbe oro mi de leru sobo le yoke
4: daddy wa omo yi le jomo yin ije ti e mo pe ko dara rara ka ma fi awon omode sise agbara ka ma lo won nilu eru tabi ka ma fi iya je won awon omo wo yi awon ni ojo iwaju wa leyin wa ola ajo agbaye yin United Nations papa won fajuro gidi si ki a ma fi awon omode sise agbara koda ijiya to gbopon be labe ofin orilede Nigeria fun eni ti owo bate to fi awon omode sise agbara
3: to mi o mo ni a je pe mi o ni se be mo o
4: e ma se be mo o nitori pe ojuse gbogbo wa ni ojuse temi ojuse ti e lati ri pe a o fi awon omode sise agbara

na ni o yi pe Bond FM si wa laye o si wa laye o si wa di ni o si wa loke tente a ni jawale pelu ogun ti Olorun Oba ile ise Bond lawa 92.9 ni 1A oni gbongo ni Adekunle Fajiye ni Ikeja nilu Eko ibe na lawa da tin kan si yin o ibe lati dupe lowo Olorun Oba to ni pe ki a tu pe odun mokandi ni ogoji loni ogunjo oshu kamu odun 2026

0: fi ohun ipe yin fi ohun elo orin ati duru yin fi ilu ati ijo yin fi ohun ona orin olokun ati fere yin eyin lara ro olohun oke eyin lara ro olohun goro je ki ohun gbogbo ti o ni emi ki o yin oluwa e fi yin fun oluwa kiki ola kiki ogbo kiki agbara lo ye fun oba ti awon angeli nke mimo mimo mimo oluwa olorun olodumare oba eku airi aisa aidibaje ologo didon eleru ni oba to mo wari imole owuro ojo toni ni ayo ati alafia odi je sunday keta ninu akaso kesan odun 2026 mo afi asiko ki ogbo mo leyin christi ateyin olulufe eto yi ton keko ro olorun ni gbogbo ojojo isini kaabo si ori eto pataki to fi gba visa lo si joba run ta mo si idije eko bibeli to duro fa awon asegun ninu oro na nibi ti ati nto awon oro to ba ta koko ti o si to sapamo lati inu mo bibeli underline eto nde se ti gboyin lati le se bond fm 92.9 to wa ni onigbogbo kingdom gr keja leko oruko mi ni michael oluwafemi additional jp mr bible awa ni abala bible society of nigeria 0803-222-9979 ibere ogun ti wan le fun wa lojo otu ni te ba ti gba awon odahun si ibere wa meteta a ma fun yin ni ebun sugbon te ba ti pe wa e je ka yi radio wa sile lati raye gbora wa yeke yeke hello ta lo wa lori ategun eh e ma flash yo afani osu fun wa lati flash lori eto yo te ba ti pe wa gogo a ma gbe lati jo foro jo mi to oro hello lori afefe o
1: hello sir
0: e ka ro o
1: e ka ro sir ku si ni mi o
0: awa niyan o
1: happy birthday to you sir
0: I see o
1: long life and prosperity sir
0: amen o
1: more money in your pocket sir
0: amen o
1: ade tu ku ile ise bond now
0: bond now be ni o
1: yes sir happy birthday to bond o yes sir okay okay no one man know
0: ami o oruko ya ti je ki
1: ko wa ma gboro si o
0: ami o
1: yes sir sir
0: yes
1: oruko bi ni ibrahim o secretary flash e ori omi
0: e pe phone number yin fun mi ejo
1: okay 070-371-391-26-995-995
0: ibe ogun ti wa nle number oni ka fun yin
1: ah fun mi number 1
0: o ya jesu lo ko oruko mi
1: number 1 ni mo je
0: e pari gbolowo oro yi to so wi pe nitori eni kerin to ba sa pe oruko oluwa la se kini kan fun ki la ma se foniton
1: eni kerin to ba
0: pe oruko oluwa la se kini kan fun kini kan na
1: la gba
0: la o gba la e ti gba e ti gba se ti go nbo lo wa nu deli se le so fun wa
1: o wa ninu iwe act of apostle
0: eh eh ori keji ese kokon le logun
1: ori keji
0: ese kokon le ese te pe wa
1: yes
0: ese o hello lori afefe o
1: e ma ka ro sa baba lojo
0: e ka ro o ami o ami o
1: ami
0: oruko ya ti te tin pe wa
1: Mr. Sunny Rashid ni lati
0: se e sari pe number yin fun wa
1: 070-070-44-90-90-50-58
0: number oni ka fun yin
1: e pe mi na ni number 2
0: number 2 o da o le leyi o ki loruko baba to bi Jacobu ati Esau
1: Jacob
0: ati Esau ti oruko daddy won so pe beji ni won beji ni Jacob ati Esau
1: Isaac
0: Genesis 25:21-26 o ti go se ti go hello lori afefe o ta lo wa nbe
1: ero mo ka ro so
0: e ka ro oruko ya ti se tin pe wa o
2: eni ni Taju Dinare mo lati ilu Bese Ikoro
0: alaba Taju Dinare mo lati Bese
2: mo ki yin ku ojo odun eni yo
0: Bese di meji e pe phone number yin fun mi be ni
2: eh igba odun odun kan ni lagboro Olorun e ni le ta se mo
0: ami o e pe number yin fun mi
2: okay 080-81-81-70-70-8442
0: number ni ka fun yin o
2: e fun mi ni number 5
0: ikarun e pari owo yi o simple te ba mo ma do mi o to mo re
2: ko le ba fun anything
0: le ba gba iwe owe 29:17
2: open follow
0: e se o ni ma ba bo lori afefe ta lo wa nbe o e ka ro sa o
3: asaji pe se laye lati ofe bubu ko
0: ah baba mi ni e o pade ti wa class gbe yin o ah si dada le de sa
3: a dupe lodo lowo ba a
0: yes we e ba pe number yi fun mi ejo

0: Lati eje pe number yin fun mi e pe fun number yin fun mi
1: 080 080
0: number 4 omo lelo ni Abraham bi e daruko won fun wa ati Ismaeli ngo
1: ah
0: e ti gbagbe yen na
1: chebi mefa
0: ni pomo ko to bi ke ki ke tura to bi mo fun melo le ka lo to ko bi mo fun
1: ketura
0: ke no ya to si ketura ta lo ko bi mo fun Sera ko agari melo wa ni gbogbo wa je papo melo lo mo wa je melo ma Abraham la papo oje mejo o ti da e ra ba bo sa se gbo Hello.
2: Hello.
0: Eka ro
2: sa o.
0: Oruko ya ti tin pe wa.
2: Ara ni Oluwa to yin kunle.
0: Olu to yin oye kunle.
2: Be.
0: E je pe number yin fun wa.
2: Happy birthday sa.
0: Lati gbe tin pe wa, number tin pe wa.
2: Lati ma foluku.
0: Ma foluku.
2: Be.
0: Be se n ba mi so lowo yi. Oga mi wole, olotu etu yi. The charismatic radio presenter. Okay, I'm in the charisma gone. Oh, yeah, I'm going to go to the major.

0: number take before me go hear me. Number the captain.
1: Number 16.
0: Number 16. Today 16. 15. We go bury this.
1: Okay. Number 13.
0: 13. Them. Ije. Ida boni. Daddy, look you uti areti. Ebariye.
1: Ida boni
0: uti areti. Ida look you uti ati o ko lo
1: eh
0: ko lo wa o ye ke mo e question to ro ni mo ko wa leni
1: ah mo je ro ti mo ti gbagbe ni
0: ah ijeri o ti a ko ri eh number yin o ye mi o boya ke pe mi leyin eto ro le ro le se ti gbo
1: okay
0: eh to number yin o ye mi e je a lo gbo orin emi a n pada bo

gbogbo eyin olulufe le se bond fm a gbogbo eyin ti eje olulufe baba wa king sonny ade en ti a tin so fun yin pe won bo wa won bo wa e ma mi kan eto nlo lowo oju ona bo sere ati bi ti won wa ona jide ṣugbọn ibi ojo baba ojo na ni pa si ibi ton ba ti ba wa lenu e ona le e la nfani lati ma gbadun la se edumare eje ki ma fi asiko yi ki ma fi ki gbogbo awon alase ati olasile le se bond fm awon ti won ti se ise takun takun awon to je pe won gbiyanju ki ile se bond fm ko ba le duro dede adupe polo gbogbo awon oga oga oga to ti lo adupe o ani gba iwa baba george bako baba si wa dada olodun to baba lo re mi won baba wa dada ilabi akusu won ona ni won se dasile ile ise yi nigbati won je oga patangba ni erungba won ti won si ni won fi da ile ise sile na ni pe awon ri pe gbogbo awon ile ise nigeria ti nbe leko gesi ni won so o si wa wo awon ki awon ti won je iya lata iya ilepo iya lalubosa awon ti won je baba oni gari kalukun na ki won ma gbe ede won pe ton ba tin gbe ede won lori radio inu won ma dun nto bi ile ise bond fm nu radio nigeria ti ngba ni ti a fi nso ede abinibi nigbati akoko bere ani ede hausa ede igbo ede yoruba ati ede adapo mo gesi ti won pe ni pidgin nigba ni bi ojo se nguri ojo ogbon ri waju imojile npele kesi e mo pe ta ba tin se awon eto to ba ti dun be lati ma gbanju ta ti ma ri awon eto kan ta ti ma fi gba lepe gba lepe gba lepe won si ni ohun ta ba gba ni wa ta gba le no npe nbata ba gba gba bata lonu meji bata won ni so afi so jade ko ba le dun gbogbo na ni o wonu ara won adupe lodo olorun ba ibi ti ile ise bond fm to dele ni awon baba baba ti won ti se ise takun takun aki won o gbogbo awon ta ranti atawon ta ranti ani gba baba wa je ki ma ranti awon giwa ile ise bond fm gba baba wa alaji isa idime aki won o ibi e ba wa ile eri ni then baba wa martin sigbo aki won ibi e ba wa ile eri ni baba wa joy chuku aki won ibi e ba wa ile eri ni baba wa alaji abubakar malum jimeta ibi e ba wa ile eri ni baba wa alaja sherifat Ahmed ko to kun mama wa Sherifat Ahmed ko to kun baba George Chukwu leyin baba wa Martin Sigbo mama wa Evelyn Rousseau mama niyan ibe baba wa ile re ni ki wa tesi waju baba wa George Chukwu Alhaji Jimeta mama wa Alhaja Sherifat Ahmed oyo ma la tojo pase crema doma ti ba mama niyan aki gbogbo yin patapata o baba wa Adeyinka Amosun Memesunu omo Adeyinka Amosun aki won a gbagbe baba wa Emmanuel Dada Akinyu Ekuse to edori mama wa Omoba Adenike Uraola Adegoke Omo Ado baba ti wewo baba danako ta baba danako ya baba danako ro baba danako gbere ye Akinyu to edori baba wa Alaju baba Alade Akosile baba Akosh to edori the headmaster for right en ti oje giwa le se bond fm lasiko ta wa yi iyan baba wa Benga Fatile baba wa Gabriel Benga Fatile ekuse takun takun iyan won giwa le se bond fm baba ba ti sese o pepete ni le se bond fm ni le se du Nigeria ka ma ki gbogbo awon ti won ti sese takun takun ani gbe baba wa bisi ola ti lo awon ti won ko se de radio Nigeria ti ngba ni awon smart ore team okukume esi ko lo ba de le fun o awon baba ba won ba won ti won sese takun takun won po repete won po jabrata o baba wa Robi Awe Feda baba Akinyu ama akin baba wa ti won to e ko de kaida bi ni bi mu baba wo logbe segun orebela kolon baba dele fun won baba mi oga mi en to mi dele se bond fm radio Nigeria Wole Samuel Adebukola Osunsowo omo olowo laye mo omo ojo gbondoro omo ajidanu bi ogede baba okinyu mo tun kinyu mo ye ko tun ye ko so baba mi Pastor Taiwo Tunji Akinsola Akinyo Anigbagbe Oloye Tajudeen Ajani Akinyo Alawo Fili Ogbo fun re Akinyo laigbagbe oga mi egbon mi Woli Amos Olarewaju Awore ni en to komi ni koko nu we ro yin Akinyo eku ise takuta gbogbo pata ni won se takuta kun to de gbogbo awon baba baba pata awon yinusare mo aye ni romo olomo gbogbo mo ti ya foko gbogbo ni won di ile ise radio Nigeria tri mu awon sesun adewusi ta nto lorun baba oloyin kolorun ba de fura saki belo adeniyi omo bibi nu gbadegesin egbon mi ko yin pata pata eku ise o gbogbo awon adebayo mandeko awon baba baba lo ero pore pete o ti won gba ile ise Radio Nigeria 3 koja ti won si di ile ise imu nigba ni ti won se se takun takun oda no
eh an dupe lo dolorun ba ni fun ibi ti a ba ile ise Bond FM leni ti se Radio Nigeria 3 asi yin olorun ba lo pe iru wa noise to ku ninu awon to mo awon eyan kokan pe pe won di ile ise radio imu adupe lo dolorun ba be na la si nse popo si ajodo ojo bi baba wa King Anthony Adeniyi Isola Adegeye Adegori Oye omo alade ti o tere orin ko King Sunny Ade ante si waju lati ma se ajoyo pelu won bi Bond FM na se ndupe ta n se ajoyo ajodo odun mokode logoji ti ati n gbo safefe ta tin fi awe ibo je on ti se je pe Olorun ba ko pe ko bo to mo wa lowo adupe o amo lori Olorun ba eso lopo lopo

ba wa ke lu ti joba inu wa tin dun ekun ke bi ekoye ke bi eye omo yin fun bi omo eyan e ri pe nkan ti Kingson Ade ti won so ala ti won la ose odun marun ko to di pe oba Akiolu joba o na ni won ti se eh ko se record life mi ton tin se ajo mi ton tin se ayeye ni be no so pe wa joba won se ri be ya ri pe baba wa won ti lo odun 23 lori akiroba na te ko sin ti bi eku te nki be ye to mo yin fun bi yin ti ilu ndun yogba ti eku nte si waju ti gbogbo awa ti awa lati ilu oke na ta wa seko ta wa na nse nkan daada leko e ri pe nkan dunun ni eleyi ti e gbo yen special request latodo wa ba wa ni to je pe won o fi ise bond fm sere baba to je pe won gbe ile ise bond fm bi pataki oko aya won ti won do ti wa e pe gbogbo gba bayi won wa pelu wa ti won si munu wa dun kabiyesi baba an so pe e ma pe mi kabiyesi olorun lo nje be amo be sugbon a fin se apole fun oba ni kabiyesi oba lewo baba to do so lale aremu Akiolu first omo adukeme ibine aroku tayo omo kutire asalogun paja osa ni ese ma se kutire tori pe osa gbo bi kutire asima gori eni lowo eni akin baba karo lewo ke tubo pe fun wa la se edumare special request o na le pe hun latodo baba oluwe ko baba fuwadi

wa ni o pe gbadura pe o ni je na olorun ti mo ma bo won sise olorun ma sa agbara jo fun won ilu mi ti won se 50 years won tun se be lo won se ni

0: Lagos Island en to je oga agba yanyo fun ile ise ajo loma dokita muyiwa badegeshi oneje ka mo pe igbese yi wa lara igbiyanju lona ti awon olugbe atawon to nse oko yo fi ma tele ofin ati ilana ibe ti joba ipinle eko buwolu lati mama dale si nilu eko dokita badegeshi o so pe iko ohun o to wa lojuna agopalasway won mojuto awon ile itaja bi plaza ile itura ile igbafe ile oti ati ile itaja to je ti igbalode nla oni pe awon lo nda idoti ju sawon aye to ye ki awon lese ma gba koja ori afara ati ibi ti ko bojumu to ni ipinle eko koda ojo mo pe awon ise ajo loma tun wa ni tinubu apogbo oke ari ati agbugbe cmc ibe na ni owo ti ba awon alaigboran ida mokanla to nda idoti tabi se igbose sibi ti obojumu to oga agba ajo loma o fi kun ore pe gbogbo iwa bayi lo n ko ba ayika wa latara idoti ati orun fun ide eyi o wa ro ara ilu olaja atawon onisowo oja lati ye ma da idoti segbe titimo inu koto idominu dokita agbadegeshi o je ori mo pe igbese ti ajo loma gbe yi o wa lara eto lati mu ki ipinle ko wa ni mototo o si ro won lati ma se tapa si ofin eto imototo ayika mo bi be ko oni eroko keroko to ba se esi fenu gbe lili oni enu e yo seje gomina ipinle ondo ogbeni lucky ori imiso ayidatiwa o ti se idasile eto kan to pe ni lucky light initiative eto yi je abala isamulo ina to n lo orun lati je ki ina olowo po kuku wa fun awon loko kekeke to lo bi egberun kan kaakiri ijoba ibile meji din ni ogun to wa ni ipinle na gomina ayidatiwa oloselaye eto yi gege bi ona ti ayipada yo fi ba eto ko owo won bakan na ni gomina tun se ase loju eto irowo to ti lakale lati fi se atileyin fun awon oje wewe onisowo to lo bi ogun ti won mu latara eto ondia my idea o wa ro awon to ba janfa ni eto na lati samulo e bo ti to ati bo ti ye iroyin lati le okiri wa ohun ta gbe ni pe awon ose ni apa ibikan ni olede DR Congo ti bere si ni gba bere ajara o ti yo da abubu won lowo ewu arun ebola gege ba se gbo eto abere ajara ohun bere ni bunia to je olu ilu ekun ituri ni gusu ariwa ila oro olede DR Congo nibe ti iroyin ti gbe pe arun ebola ti n sese gidi gan ilo mu ki gomina ekun ohun ogagun gabi kasongo mulumba to je ka mo pe awon ise leto ilera ti wa lowo ewo nitori ipade bibi ti won ko lati kapa arun ohun a ri gbo pe eto abere ajara yi ajo leto ilera agbaye na WHO lo satileyin fun atawon doctors without borders awon lo lo mojuto ariwa kivu nibe ti arun ebola to ti n foju won ri mabo iroyin si so ni mo pe o n lo bi egberun lona adota ti won reti ko wa gba abere ajara ohun to o to lo sugbon ko n ku kiti da nduro eni fara bale koko iroyin na lekan si bi ile ise radio to sumo ara ilu pepe ki Bond FM 92.1 se se ayeye odun kokandinlogoji leni o ti ranse ikini ko odun si gbogbo isakoso osise atawon ololufe patapata ajo leto ilera ni ipinle eko ti ro awon akosemose to n ta ogun oyinbo pharmacist lati samulo ebun ati eko ti won ti riko fun aseori ojo iwaju won gomina ipinle ondo ayidatiwa ti se agbekale eto solar fun awon olokowo kekeke to wa ni toto egberun kan ni ipinle na bakanu amu afun pe awon ise ni eka oro ilera ara ni orilede DR Congo ti n gba abere ajara arun ebola latari bi arun naa bo se n fojojumo gbilẹ si nbe ọpọ ẹmi lọ sí ọdọ chidima ọpara oseekwe òun ni olóòtú ìròyìn ọsán ìní ati pade wa laago meje alaroni fun iriyan igbaye titi igba na olumide olalere loruko temi e se te ngo bond fm ajosewo ni baje
1: edumare lodiri ewa

Tony Tolua, Olu Oru Bond FM jukohara echebe echiche ime n'ihe ndị ọrụ la n'ime afọ 39 nke ọrụ ya mma na-atụ anya ịrụ ọrụ ndị ka ukwuu n'afọ ndị dị n'ihu. Onye General Manager Olu Oru Bond FM 92.9 Maazị Gbenga Fatile na-ekele Chineke maka ikwesị ntụkwasị obi na nchebe ya n'ime afọ 39 ndị a. Mana ekelekwa onye ọbụla tụnyere ụtụ n'ụzọ ọbụla maka uto na ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ Bond FM, gụnyere ndị mmadụ n'otu n'otu, ndị isi na ndị ndu ọdịnala. Maazị Fatile kelekwara ndị na-ege anyị ntị ma kpekwa ekpere ka ha nọgide na-akwado ma na-akụzi ike n'ihe nye ụlọ ọrụ Bond FM. O kpekwara ekpere maka ngọzi Chineke nye ha na ezinụlọ ha, ma kpekwa ekpere maka ohere ndị ka ukwuu, amamihe, ịdị n'otu na amara nye ụlọ ọrụ Bond FM ka ọ na-aga n'ihu na-ejere ndị na-ege ya ntị ozi ma na-enwe mmetụta dị mma n'ahụ obodo anyị. Ndị na-emepụta ọgwụ nọ n'okpuru ụlọ ọrụ Lagos State Health Service Commission abụrụla ndị agbara ume ka ha gbaa mbọ jiri ohere ndị ha nwere mee ihe ma rụsie ọrụ ike imezu ebumnobi ha na ndụ. N'okwu ya n'ihe omume nwere na Dr. Olumuyiwa Sholanke's Conference Room dị na Lagos Island Maternity Hospital, Commissioner 3 Health Service Commission Dr. Moyo Sore Urola Adejumo nyere ndụmọdụ a n'oge a na-emepe mmemme 2026 Pharmacist Intern Week na Lagos. Ọ sịrị, n'ụwa na-agbanwe n'ike n'ike na ohere ndị e nwere iji nwee ihe ịga nke ọma na-asakwu mbara. Ọ kpọkuru ndị ahụ a na-enye ọzụzụ ịdị na-agbanwekwa ka mgbanwe nke ụwa na-aga n'ihu ma gbaa mbọ na-eme nke ọma n'ọrụ ha. N'okwu nke ya, Director of Pharmacy Health Service Commission Pharmacist Modupe Bakare gwara ndị a na-emepụta ọgwụ ka ha were ọzụzụ a na-enye ha dịka ohere iji nweta ihe ọmụma, ikerịta ahụmahụ ndị ha nwere ga-akwadobe ha maka ọrụ ndị ha ga-arụ n'ọdịnihu, kpọkukwa ha ịgba mbọ soro mmepe nke nka na ụzụ na-aga n'ihu ma nabata ka ụwa si agbanwe. Gọọmenti steeti Lagos n'aka Health District 3 ekesala ngwa ọrụ ahụike na nke ihe oriri nye Comprehensive Primary Health Centers dị n'akụkụ dị iche iche nke distrikt ahụ iji kwalite nlekọta nke ndị nne na ụmụntakịrị. Permanent Secretary Health District 3 Dr. Mansurat Adeleke sịrị na ngwa ọrụ ndị ahụ ga-enyere ndị ọrụ ahụike aka ilezi ụmụ nwanyị dị ime anya, chọpụta ka ihe oriri ha si aga, ma mata ka ụmụaka ndị aka bu n'afọ ka ahụ si dịrị ha. Ọ kpọkuru ndị na-elekọta ụlọ ahụike ndị ahụ ka ha lezie ngwa ọrụ ndị ahụ anya ma hụ na a na-enwe ha mgbe ọbụla a chọrọ ha na ha na-arụkwa ọrụ. Ọ dọrọ aka na ntị megide iburu ngwa ọrụ ndị ahụ debe n'ebe a na-edebe ngwa ọrụ ma ọ kwanụ iji ha eme ihe naanị mgbe ndị isi bịara ileta ụlọ ahụike ndị ahụ, na-akọwa na e nyere ngwa ọrụ ndị ahụ iji kwalite nlekọta ahụike nke ndị ọrịa. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ wee na-anụ na abịara gị n'oge ndị Igbo nke ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Fajuyiwe GRA Ikeja Lagos, ka anyị gaa n'ihu na akụkọ ndị nke fọdụrụ afọdụ. Ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC n'aha mkpobiri enyela ọha ndị obodo anyị mmasị obi ike.

0: afibo bo denibo anyi ga-emekwa nya n'oge ozi ekele na bond 92.9 fm bo nke anyị batara n'ime ya ngwa malite kpọwa akpọwa ozugbo maka na ị maara m mara na aha m bụ chika Roslyn na Jechanaya adị ama ama ọ bụrụ na ọ bụ tata bụ mbụ ị na-esonyere anyị onye na-anụ ọnụ ya bụ mbụ Roslyn chika Jechanaya n'oge ozi ekele ka anyị batara n'ime ya na bond 92.9 fm mgbakpọ akara 08065362035 maka ekele ndị ga-ekele bụ ndị hụrụ n'anya na ndị na-echere ga-eche ezi echiche tinyekwuziere bond fm maka na ya agbaala afọ 39 tata n'ọnwa septemba ngwa egbukwa n'oge na akpọmoku gị ọ bụrụ na ị kpọrọ anụ anyị nke gị kụbata ime ya ịchafụ ịchafụ ozugbo ozugbo ịghọtara inyere ndị onyere onye ọzọ efe ka o wee kpọọ ọdịnụ ọ na-adaba adaba 08065362035 Hello. Ya gazere gị ọ gị banụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma na nke taa. Sonny onye nke anyị ka anyị dị mma ọzọ ịma ebe anyị ga-apụtawa na nke taa kwa ịma na bọndụ agbaala afọ 39
1: n'ejigbo
0: ọ dịghị kwa feta bụzi ihe fọ ọnụ ọkwa ụnụ ụka fọzel ya gazie ọgasọni nwayọ kwa hello hello ya gazie rege ezigbo aha gị na ebe isi akpọ ya gazie rege onye nke m dalụrị nne nke ịgọlụ ka ole nwanne m dalụrị nne anya gaziere gị ezigbo nke ịgọ ka ọla ka ndị ọzọ wee bata nyagaziere gị imere nke ọma maka ịkpọ dalụrị nne bond 92.9 fm ka ị ka na-ege ntị n'oge ozi ekele hello nyagaziere gị ọmarịcha ebe ka isi akpọ aha gị nyagaziere gị ezigbo onye nke anyị bụ uchenna nwaọfọ wenite onu na onu gị baziri n'ime taa
2: happy birthday
0: Amen, give a call and one name, mother. Chenna wafo nke tata ga abu nke maka na ọtụtụ ndị mmadụ na emeka akpomoku ha bata o biko na gida anyị nwanne m ezigbo nwanne m nwere ezi nghọta ngwa Bond FM 92.9 ke na akpoku o ga ele ya asị nke Bond o ga ele ya asị Bond makwa na enwe ndị afa ha dego na microphone ebe ekpọrọ ana afọ ga apụta na mic ngwagani
1: ere me kene chineke o na onye nwachiri ndị Bond FM je gwa anyị nwani ile were o data Bond FM to that 9 years data ere me kene chineke ne dosu we ndị anyị ni na we ru data ru se kwa se ndị na ro na Bond FM no bi ama nu ne mai chineke yere nu ndu bido o ba se we be yere ya
0: Amen ke go call ezigbo m. Amen ke go call e ogele yas bond ogele yas dalori ne o onye kanyi ke na ha gi na bi si akpo
2: abiko
0: okwonkwo nka anyi ya gazere gi
2: Yeah, I'm going to go to the house.
0: Nya gazikwara gị onwe gị o imeela ezigbo mmadụ daalụ nya gaziere gị na Bond FM 92.9 FM eo obi aṅụrị bụ nya bụ obi aṅụrị juru m afọ ebe a nọ amaghị m ebe m ga-ebido ebido alo nya gaziere gị Abelu nwafọ onye nke anyị. Ngaga n'iru. Amen. Ogebele igoro foto amuto. Ima ki kele ndi na ege anyi nto. Ogebele Chineke goziere m gi. Ma yo ha ka ha kwada anyi no bi ha ichoro. Ka e wee gbatinwara anyi oge na Bond FM. Ah, ki igoro ko le. Hello. Ya gaziere ge ezigbo. Aha gi na ebi si akpo. Uche nna si gbagada ngwa ga n'iru ezigbo mmadụ
3: ndị afọ jenụwarị wee ruo n'oge dị ka oge ugbu a ọ ihe chineke ekele
2: Chineke nekwa Chineke. Ebo afọ iri atọ n'itoolu. Nwa mụrụ afọ iri atọ n'itoolu, ọ bụzighị obere nwa. Chineke emere ndị nke afa. Ndo dịrị onye ọbụla n'aha Jizọs.
0: Amen. Ya gaziere gị, Maazị Uchenna. Ya gaziere gị. Ọ dị ka nke Uchenna ka anyị ga-eji wee chịkọta n'ozi ekele nke tata. Ọ dịkwa otu onye ọrụ anyị n'ebe a. Ọ sịrị m ka m kenere ya, nna ya na onye ndu ya n'ime Chukwu, Pastor Onuoha, nakwazi nwunye ya Precious. Ọ sị ka Chineke gọzibe ndị a dịka ha na-emerubekwa emume ncheta oge ha mere njikọ dịka di na nwunye. Chidimma Bond sị mụ kelere ya ndị a. Mana ihe ka mkpa ebe a bụ ikele gị onwe gị, nwaafọ Igbo na-ege m ntị, na-esonyere anyị n'oge ọbụla, na-akwado anyị, na-etinye anyị n'ekpere, na akpanyere anyị ụka. Ndị dịka Maazị Uchenna, ma kpọcha afọ unu ebe a n'ihi oge unu erike erike abara abara. Asị m ka Obinigwe mee unu mma, maka na dịka nna adị na-ekwube, otu osisi adịghị eme ọhịa. Ọ bụrụ na unu adị ego anyị, unu adị akwado anyị, unu adị akpọ, ị mara na anyị kọcha anyị anaba. Mana n'ihi na unu na-echetaba anyị, o wee mee ka ozi anyị na-eje ebe a bụrụ nke na-agazi. Asị m na Obinigwe ga-emere m unu mma. Mana ihe ọzọ dị n'ime ya bụ dịka nwaafọ Igbo, anyị chọrọ nkwado gị. Wetara anyị ihe ị na-azụ, wetara anyị ihe ị na-eme, ka anyị gwa ọra n'eze otu o si aga. Ịfụ na m ọ ga-akawanye mma, ọ ga-atọwanye anyị ụtọ. Ka Chineke m gọziere m gị. Dalụrị nne dịka ị sonyere anyị. Abụ m Roslyn Chika Ajichanaya. Ka anyị mekwa ya etu a n'izuụka na-abịa abịa. Ya gazie.

0: ade ma onye na emma o mekwala oya so o bond ko meria if iria fa ton am itolu ade ine be ni afọ za anya gba afọ iri anọ mgbe anyị nwezi kenasi hey na agbala afọ iri anọ ima afọ iri anọ o nwere ihe dị iche iche a na-ekwube n'isi ya ka idobe nke ahụ ma anyị gba afọ iri anọ anyị ka na n'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ na bond fm 92.9 nnamdi ezokoye ba aha m akara iji nweta anyị bụ 0708 247 8980 maọbụ 0704 219 5992. Hello ka kọchapụla akara 0708 247 8980 0704 219 5992. Hello, onye na-apị? Okechukwu onye bụ aha gị? Okechukwu onye?
1: Okechukwu anyanwụ na-akpọ.
0: Okechukwu anyanwụ, ebe ka isi akpọ?
1: Ejigbo ka isi akpọ.
0: Ejigbo, ị gakwara ka taa Okechukwu? Ngwa, were otu ajụjụ. Nke iri na otu ruo na nke iri na ise dị ya. Anyị nwere ajụjụ nke atọ, nke anọ dị ya. Nke asaa, nke nke anọ n'ilu banyere otu nwoke nwere ala ubi dịka edere ya n'akwụkwọ Ozioma Matthew nke pụrụ n'oge dị iche iche kpọta ndị ọrụ tinye n'ala ubi ya ma mechaa kwụọ ha dum otu ọnụ ego. Ugboro ole ka nwoke ahụ pụrụ ịga chọta ndị ọrụ? N'ilu banyere otu nwoke nwere ala ubi dịka edere n'akwụkwọ Zema Matthew nke pụrụ n'oge dị iche iche kpọta ndị ọrụ tinye n'ugbo ya wee mechaa n'ikpeazụ kwụọ ha dum otu ọnụ ego. Ugboro ole ka nwoke ahụ pụrụ ịga chọta ndị ọrụ? Mana ị mana nwoke ahụ pụrụ ga chọọ ndị ọrụ ọkwa ya? Adị mma, ọ ugboro ise. Ngwa ga gụọ akwụkwọ Ozioma Matthew n'isi nke iri abụọ amaokwu nke mbụ ruo na nke iri na isii. Akwụkwọ Ozioma Matthew isi nke iri abụọ amaokwu nke mbụ ruo na nke iri na isii. Udo dere gị o bịagazie. Elo nke akọchapụrụ akọchapụ. Elo onye na-ekwu? Isi na gịnị? Okeke onye? Okeke Kelechi. Adị mma. Ebe ka isi akpọ?
1: Na Alaromi.
0: Alaromi?
1: Yes.
0: Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ị kpọburu mbụ ọkụ ya?
1: Yes.
0: Ọ dị mma. Ngwanụ, were ajụjụ ọzọ.
1: Nke iri na anọ.
0: Nke iri na anọ ka Kelechi chọrọ. Nke iri na anọ si m jụọ gị, na-ege ntị Kelechi?
1: A na-ege ntị.
0: Gbanye otu Chineke siri jiri Job tụọ ọnụ n'ihu Ekwensu. Gbatị redio gị na ọ na-eme mkpọtụ. Gbanye otu Chineke siri jiri Job wee tụọ ọnụ n'ihu Ekwensu.
1: Job bụ onye a na-alaghị ihe ọjọọ. Mgbe ọbụla ụmụ ya gara mee osime ụmụ ha mmekọrịta dị ọma, ya pụta
0: Kelechi. Kelechi nwayọ, ama na ị maara onye Job bụ nke ọma. A chọrọ nke gwa m, o nwere oge Chineke jiri Job wee nyaa isi n'ihu Ekwensu. Ị nụla nke ahụ mbụ? Ehe, kedụ otu Chineke siri were Job wee nyaa isi? Ọ ihe m chọrọ. Agwụchala. Ngwa gee ntị ihe akwụkwọ nsọ dere. Ị hụla nwaodibo m bụ Job? Ma lee, ọ dịghị mmadụ ọbụla n'elu ụwa dịka ya. O nweghị ntụpọ. Ọ na-akwụba aka ya ọtọ, na-atụ Chineke egwu, ma na-ezere ihe ọjọọ. Otu a ka akwụkwọ Job isi nke mbụ amaokwu nke asatọ si dee ya. Enu Kelechi.
1: Ok,
0: Eh. Eh gara agwa no onye nkuzi hey, na ima kwetu ige si edo ihe a, edo be ya ka odo anya. Onye nkuzi nwere ike si ge ngwa, isi otu a me. Ima ọ bụrụ na akpacha nko ekeko ihe ọnụ. Ima ihe ọ dị ka ya?
1: Eh, se
0: se,
1: ona ngwa
0: ya, ona ngwa ya, ona ngwa ya, ona Ema na onye nkuzi na-enye mmadụ akara maka ihe dị onye ahụ n'obi. Na ihe onye nkuzi na-enye akara maka ihe edere n'akwụkwọ akwụ ya. Ehe, ngwa daalụ. Ọ dị mma ka a ghara ịgbanye gị gbaba gị aka ka nye gị pesenti 25.
1: Ehe,
0: ngwa daalụ.
1: Ehe,
0: enwe ihe ọzọ ịka onye nwere akwa nwanza mma. Ọ dị mma, ọ mpịachi ka anyị na-akwadozi ịpịachi na nkịta n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ekele nge maka isonyere anyị na nkịta. Gba mbọ ka isonyekwuru anyị. Amani a n'ụbọchị ụka ọzọ maka ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ihe onyinye anyị ga-adị n'aka onye nkuzi taa. Ka ndị niile gbalịrị agbalị bụcha fee ka ha nwere. Ọ bụrụ na o nwere onye nweta zuru pii, anyị asị, Pharaoh, let my people go. Mana ebe ọ bụ na ọ fee fee ka ha nwetara. Ihe onyinye onye nkuzi ka dịkwa n'aka onye nkuzi. Ekele gị maka isonyere anyị na nketa n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ ga-abịakwa amani a n'ụbọchị ụka ọzọ. Ama ekele Pastor Austin Chukwu na-ewube Zerubin Udo ha. Ọya bụ General Overseer otu ka Holiness Power Bible Ministries. Ejiri Operation Tikpọ wee mara. Isi ụlọ ụka ha dị na nọmba 8-10 Igbesi Street, Off Adjose Street, Bibelite Bus Stop na Ilasa Maja. Ọnya bụ onye Chineke si n'aka edepụta ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche, ma ndị eji ewulite mmụọ, ma ndị eji akwalite asụsụ Igbo. Nke ọbụla bụ mmasị gị ịkpọtụrụ ụlọ ụka ha, a ga-agwa gị ka ị ga-esi enweta ya. Ekelekwuo m Chika Ajechanai maka ịkpara m aka n'igwe na nkịta, mee ka olu ndapụta nke ọma. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ka mụ na gị kpaa banyere ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ, ọkachasị ọ bụrụ na ị ritere ihe onyinye oge m gara ezumike, ngwa na zibatara m ozi n'akara 0802-409-3875. Akara 0802-409-3875. Daalụ maka ige ntị. Nna m dị ezokọ ebe aha m. Cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ. Udo dịrị gị.

0: Infochapi.
1: Wow.
0: Infochapi.
1: Wow.
0: Enwere akụkọ m ga-akọrọ gị.
1: Kọrọ m ka obi dị m mma.
0: Ọ dị mma isiokwu nke akụkọ anyị nke taa bụ mbe na ewu. Nsị na ọ bụ gịnị?
1: Mbe na ewu.
0: Ị ma na ihe a na-akpọ mbe. Marakwa nke bụ ewu.
1: Ha ga-agwa n'anyị ma ọ bụ na ha maghị.
0: Ha bụ ụmụ anụmanụ a chọrọ iji kụziere anyị ihe. O nwere otu mgbe mbe na ewu bụ ezigbo enyi. Nsị na ha bụ gịnị?
1: Na ha bụ ezigbo enyi.
0: E nwekwara na otu onye isi bi ha nso. Mgbe ọbụla onye isi ahụ pụrụ, ewu aga na-ezu akwụ onye isi ahụ n'ohi. Onye isi pụta, ya na-eti mkpu na-ajụ ha dịka ndị agbata obi ya, onye zụrụ akwụ m? Hụ ya ga-atọpụrụ ya ọnụ. O ruo otu ụbọchị, ewu gaa na be mbe, be enyi ya nwoke, kọrọ ya otu o si aga na nke onye isi ata akwụ. Mbe si ya ka ha ga zụrụ akwụ onye isi ahụ n'ohi, maka na ya hụrụ ya mgbe ọ na-apụ. Ha wee gawa na be onye isi. Mgbe ha ruru, ha bidoro tawa akwụ, na-ata ya n'ike n'ike. Mana mbe na-ata akwụ, ọ na-ele anya ma onye nwe ụlọ ọ na-abata, maka na mbe bụ onye oke amamihe, mana ewu enweghị amamihe. Mbe na-ata, ọ na-ele, na-anwale afọ ya, mara ma ọ ga-abakwa na mpi ụlọ bụ ụzọ esi abanye n'ụlọ ahụ. Ewu juo mbe ebe ọ na-aga, mbe asị ya na ya na-aga ịṅụrụ.

0: ihe a ka ha megidere onye nwe ụlọ bata. Mgbe m bịa hụrụ na onye nwe ụlọ abatala, ya agbalaga hapụ ewu. Mgbe ewu chọrọ ịgba ọsọ ka o sonye na mpio ụlọ ahụ gafee, afọ ya ekweghị ya maka nnukwu akwa ọ tara emeela afọ ya bụ ibu. Onye isi wee jide ya kụgbuo ya. Otu a ka ewu si wee nwụọ n'ihi izu ohi akwụ. Ọ bụ n'ebe a ka akụkọ anyị nke taa bịara na njedebe. Ifochapi!
1: Waa!
0: Ifochapi!
1: Waa!

0: adem mo nya mane gente mam ne nura akokanya ahu nura akokanya akokanya ahu di mpirisi amam ne ga wota e of mani no to ogologo ni ya oge ruola ke po na ekwenti gwanye ihe emutara site na akoka akara ekwenti ga akpokwa ne bo 0703-1616-316-1916 ọbịa ka ị ga-akpọ ka ị gwa anyị ihe mụtara site n'akụkọ a ọ bụrụkwa na is agaghị was nwekwara ike ịga ọ bụrụ na akara ekwentị nke ahụ anaghị aga ị nwekwara ike ịkpa anyị na akara ekwentị nke a bụ 0912-340-0672 nke ọbụla ịkpọrọ ya bata anyị na-aga ejiri ya kwurie ga-akọrọ anyị ihe mụtara site n'akụkọ a n'ihi na o doro m anya na enwere m ezigbo ihe mmụta ndị dị n'akụkọ a ọ bụ eziokwu na ọwa akụkọ dị mkpirikpi mana ihe mmụta dị na ya ntị na akara ekwentị ị ga-eji kpọọ anyị bụ 0706-316-1916 ọ dị mma ka anyị mara onye na-akpọ na nka hello hello onye ka mụ na ya na-ekwu ndewo ezigbo nwa ha olu gị nke atọgbuola m atọgbu ele aha gị nne nwanyị chizara m ịma na ana m adị achọ ịdị na-anụ olu gị biko ewelu wechetara m ebe ahụ ị na-esi akpọ chizara m isheri ọ eziokwu chizara m gịnị ka ị mụtara n'akụkọ a ndewo ya bụ nnọọ ezigbote ihe mmụta si na ya ọ dịghị mma ka mmadụ na-ezu osi ele ndị zuru osi n'akụkọ a ewu na mbe ka nkwara chịtara m aka ịzatara ya
1: maọbụkwa na ọ bụ mmụọ mma ị gwara ya n'akụkụ
0: ọ bụrụ na ige olu chizara ga-amara na chizara m na-agba mbọ isi igbo
1: ọ na-agba mbọ
0: mama ya na-akụziri igbo mama ya na papa ya ka ghara ịsị
1: ọghara
0: ịdị n'ọ naanị ma ka ọma
1: nne na nna ya na-akụziri
0: ya na-agba mbọ
1: na-akụziri ya igbo
0: ya nwa na onwe ya na-agbakwanye mbọ na-amụta ya chizara m ndewo nnu sonyekwara anyị n'izu ụka na-abịa abịa nnu ndewo nne adị m ịka nwere ohere ịkpọ ka ịgwa anyị ihe mụtara n'akụkọ a elo netwọk nke a na-eme ya bata ya akụchapụ ya bata ya akụchapụ ya bụ netwọk ike agwụla gị isi ike gbaa mbọ na-akpọ n'ihi na anyị ka nwere ohere ime ka isonyere anyị helo elu onye ka mụ na ya na-ekele o
1: egawe
0: nwa m nwoke ugbu a ka bụ n'ehihie bariga oke ndị aha gịdị olu a yiri olu nwanyị chidubem isi bariga ekwu chidubem elee otu bariga dị ndewo chidubem ị gara akụkọ anyị gịnị ka ị mụtara n'akụkọ ahụ ọ dị mma mmadụ ịzụ mmadụ ibe ya ori nke ahụ bụ eziokwu enwee ihe ọzọ ị mụtakwara gịnị bụ ihe ọzọ ị mụtara ndewo chidubem obi dị m ụtọ ịgbara mbọ na ịza maka anyị kwere kwa akpọmoku nke ọzọ. Hello. Akụchapụkwala.
2: Hello.
0: Onye nọ n'ekwentị anyị? Hello, onye nọ n'ekwentị anyị? O Chizaram. Chizaram ọzọ. Hello, ebe isi akpọ Chizaram nke a? Command Chizaram, ndewo. Ele ndị anyị kụrụ maka ha n'akụkọ anyị taa? Ị nụ ihe m kwuru ugbu a ka ọ bụ na ị nụghị akụkọ ahụ? O, ị naghị anụ ihe m na-ekwu? Ehe, ihe m jụrụ gị bụ, kedu ndị anyị kụrụ maka ha n'akụkọ anyị taa? Mbe na ewu. Chizaram mụọ ya. Ọ ha ka anyị kọrọ maka ha. So akụkọ mbe na ewu ahụ, gịnị ka ọ kụziere gị? Ọ dịghị mma mmadụ izu oshi.
3: Ọ kwesịrị na ọ na-ege ntị.
0: O gere ntị, o gere akụkọ ahụ. Enwe ihe ọzọ ị mụtara?
2: Mere
0: aghụghọ. Ndewo nnu, ị meela Chizaram. Chizaram si command. Ndewo nnu, obi dị anyị ụtọ n'iso anyị. Kpọkwa mgbe soro anyị n'izu ụka na-abịa abịa. Ndewo nnu. Ọ dị mma, anyị ka na-enye oge ndị gbara na Bond FM 92.9 n'oge ụmụaka. Kpọọ ka ị gwa anyị ihe mụtara n'akụkọ ahụ anyị kọrọ gbasara mbe na iwu. Adịmma ka anyị mara onye na-akpọ. Hello. Hello. Ọkụchapụkwala. Ọkụchapụla. Cheta na akara ekwentị anyị ji ayịsị ka ijiri ịkpọ anyị ebuka o ọka inwe ike sonyere n'ihe omume a. Ị pụrụ ịkpọ anyị na akara ekwentị 0912-340-0672 maọkwanụ gị ịkpọ anyị na 0706-316-1916 ka ọbụla ịkpọrọ ya aga anyị na gị ga-eji ya kwuru ya. Anyị na-eche ka akpọmoku gị bata. Hello. Hello, onye nọ n'ekwentị anyị? O hello, onye ka mụ na ya na-ekwu? Daniel, isi na isi ebe? Fagba. Daniel, olu gị yikwara olu nwokorobịa. Nwokorobịa, ụzọ nwatakịrị. Daniel, ọkwa eziokwu? Ndị ewu, obi dị anyị ụtọ na ị gbara mbọ isonyere anyị. Mana ihe omume a bụ maka ụmụaka, ya ewutala gị nnukwu. Hello. Ka aha kụchapụkwala. Gbanye na akara 0706-316-1916. Hello. Ọkụchapụla, ọ dị mma. Maazị netwọk na-eme anya ụra. Ọ wụta ka anyị ga-esi were ya na nke taa. Ekelere m ụmụaka m ndị ahụ kpọrọ ọnụ ma anyị nwee ike n'olu ha. Chizaram nke mbụ, Chidubem na Chizaram nke abụọ. Anyị na-ekele unu niile na ndị nke na-agbasi mbọ ike ịkpọ mana netwọk ekwe ha. Ya wutala unu. Anyị ka ga-emekwa ya ọzọ n'izu ụka na-abịa abịa. Ya gaziere gị maka isonye n'ihe omume a. Abụ m Kasi Obi Chinwụba, ana m ekelekwa nwanne nwaanyị bụ onye sonyere m na ya bụ ihe omume.
3: Roslyn Chika Ajichanaghị, ekele m ụmụaka dum. Tinyekwuziere ndị nne na nna maka na ọ bụrụ na unu anọghị, amana m ekwentị anyị ga-eji wee sonye.
0: Anyị na ha ga-eji
3: wee na-akpọ. Ọ bụrụ na isi ha ga-arahụ ụra, anti nka kwe ma no oge di otu aka o na bu ha me isi ga ga ga
0: ga zuri ke
3: ga zuri ke nu nu nu ene ene me mana ha hapuru ha so anyi na ekele ha no di puri che na si ka chukwu gozire
0: ya gozie ha o gozikwa da nyomo aka anyi ndi ahu ngwani ke mesia ai ge mia no bochi o kana bia
3: nya gazi

Ezoku ezoku nyabo FRCN nyabo Bond FM. Ema na ọtụtụ mmadụ amaghị na m nọ bụ FRCN ka ọ bụ. Nyabo na ọnọ n'okpuru Radio Nigeria. Ọtụtụ mmadụ ise ha na Radio Nigeria ha sege gene na ha ghọta dị. Mana ezoku ezoku Bond FM bụ nọ na okpuru Radio Nigeria. Nyabo na ha bụ ka ibe. Ọ bụghị nke m asịkwasị. Ịghọtago ha bụ ọka ibe n'ebe mgbasa ozi dị adịghị ama ha aka n'agbanyeghị ihe ịcha aka mgba dị iche iche mana anyị na-asị Olise bi n'igwe ya deme deme eziokwu eziokwu anyị na-asị ya maka na abụ na anyị gụkọba ihe mkpobi ụkwụ na ihe dịgasị iche iche adagoro mana ọ bụ anyị dacha anyị kunite ticha onwe anyị mana agakwa n'iru anyị nwee na-asị obi n'igwe ya nara ekele ya deme deme na o dutere anyị wee ruo n'ebe dị etu a nke kacha nke bụ na gị onwe gị nwaafọ onye na-esonyere anyị ugbo ọbụla anyị kpọrọ oku ị na-aza anyị anyị na-asị ka obi n'igwe mee gị mma igbo n'aka nri ị ga-egbute ihe ọma igbo n'aka ekpe ị ga-egbute ihe ọma iru n'iru ka Bond FM ga na-aga ya ma narịrị azụ ana ebe ha anaghị emetọ ọfụma Chukwu ga-enye aka ka ha malite imetọ ọfụma ọfụ ogologo ndụ narị ike ka nna agọrọ ndị isi ndị nlekọta nakwazi ndị a na-elekọta ndị ọrụ FRCN Bond FM a sị m na ọ ga-abarara onye ọbụla enweghị nata onye a ga-achọ achọ ka obi n'igwe gọziere m unu n'ime m izu ụka nakwazi n'ime ọnwa a ka obi n'igwe mere m gị mma onye ahụrụ taa biko si hụkwa ya echi ihe anyị ga-eji wee mele wee rapịọm ọ gaghị nata akụ anyị ya dịrị gị ezi mma maka isonyere anyị abụ m Rose gị Nchika ajịcha na ya ana m ekele nkasi obi chewa ụba na-ekele Nnamdi Ezokoye tinyekwuzara ezi nne Maureen Nduka ka ọ dịru anyị dum na mma ya gazie.

a gaida abokan aikin mu na bangaren Ibo sai in ci a sauka lafiya domin an shigo sashen Hausa na Bond FM 92.9 da ke GRA Ikeja. Masu saurare, assalamu alaikum, barkaku da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryen mu na Hausa. A yau ma kamar yadda aka saba zamu kasance tare da ku daga yanzu har zuwa karfe 4:30 idan Allah ya yarda. Amma da dan abokan aiki Usman Tunauke, fatan za ku ji dadin kasancewa tare da mu. Shirin mu na farko shine shirin kukan kurciya tare da Hawwa Garba Aliyu, kuma da fatan za a dakance mu insha Allah shirin zai zo muku nan ba da jimawa ba.

0: Ana tare da sashen Hausa na Bond FM 92.9 dake jihar Ikeja da fatan za a gafarce mu saboda rashin kawo muku shirin mu na kokon kurciya. Yanzu ga shirin mu na gaba, shirin bangaske Krista.
1: Sunaye sinema ce to sunaye si na kuwa.

cin hanci ka nada su shugabannin jama'a na dubu dubu da na ɗari ɗari da na hamsin hamsin da na goma goma za su yi wa mutane shari'a koyaushe amma kowace babbar matsala sai su kawo maka ƙaramar matsala kuwa su yanke da kansu da haka za su ɗauki nauyin jama'a tare da kai don ya yi maka sauƙi in ka bi wannan shawara in kuma Allah ya umarce ka da yin haka za ka iya ɗaukar nauyin jama'ar mutane duka kuwa za su yi zaman su lafiya Musa kuwa ya saurari maganar surukinsa ya yi abin da ya ce duka sai Musa ya zaɓi isassun mutane daga cikin Isra'ilawa ya naɗa su shugabannin jama'a na dubu dubu da na ɗari ɗari da na hamsin hamsin da na goma goma suka yi ta yi wa jama'a duka shari'a kulli yawmin amma matsaloli masu wuya sukan kawo wa Musa ƙananan kuwa sukan yanke da kansu sa'annan Musa ya sallami surukinsa ya koma garinsu fitowa sura 19 Isra'ilawa sun kai jejin Sinai a farkon wata uku bayan fitowarsu daga ƙasar Masar da suka tashi daga Rafidim suka shiga jejin Sinai sai suka yi zango gaban dutsen Musa kuwa ya hau bisa dutsen don ya sadu da Allah Ubangiji ya kira shi daga kan dutsen ya ce abinda za ka faɗa wa gidan Yakubu wato Isra'ilawa kenan kun dai ga abinda na yi da Masarawa da na ɗauke ku kamar yadda gaggafa take ɗaukar ƴan tsakinta na kawo ku gare ni yanzu fa in za ku yi biyayya da ni ku kuma kiyaye maganata za ku zama mutanena dukan duniya tawa ce amma ku za ku zama zaɓaɓɓiyar jama'ata za ku zama daular firistoci da al'umma ke ɓaɓɓiya a gare ni waɗannan su ne zantuttukan da za ka faɗa wa Isra'ilawa sa'annan Musa ya je ya kira taron dattawan jama'a ya bayyana musu dukan zantuttukan da Ubangiji ya umarce shi dukan jama'a kuwa suka amsa masa baki ɗaya suka ce dukan abin da Ubangiji ya faɗa za mu aikata Musa kuwa ya mayar wa Ubangiji da amsar da jama'ar suka bayar Ubangiji ya ce wa Musa gashi ni da kaina ina zuwa a gare ka cikin duhun girgije domin jama'a su ji sa'ad da nake magana da kai domin su amince da kai tuttu Musa kuwa ya mayar wa Ubangiji da amsar da jama'ar suka bayar sai Ubangiji ya ce wa Musa je ka wurin jama'a ka tsarkake su yau da kuma gobe su kuma wanke tufafinsu su shirya saboda rana ta uku gama a kan rana ta uku zan sauko a bisa dutsen Sinai a gaban su duka sai ka yi wa jama'a iyaka kewaye da dutsen ka faɗa musu cewa ku yi hankali kada ku hau dutsen ko ku taɓa shi duk wanda ya taɓa dutsen za a kashe shi za a jajjefe shi da duwatsu ko a harbe shi da kibiya kada kowa ya taɓa dutsen da hannu wannan kuwa ya shafi mutane duk da dabbobi tilas ne a kashe su sa'ad da aka busa ƙahon rago sai mutane su taru a gindin dutsen da Musa ya gangaro daga dutsen zuwa wurin mutane ya tsarkake su su kuwa suka wanke tufafinsu sai Musa ya ce musu ku shirya saboda rana ta uku kada ku kusanci mace a safiyar rana ta uku aka yi tsawa da walƙiyoyi da girgije mai duhu a bisa dutsen aka tsananta busar ƙaho sai dukan jama'a da suke cikin zango suka yi rawar jiki Musa kuwa ya fito da jama'a daga zango ya shugabance su su sadu da Allah suka tsaitsaya a gindin dutsen gashi hayaki ya tumiki dutsen Sinai duka saboda Ubangiji ya sauko a bisa dutsen da wuta
hayaki kuwa ya tumike yayi sama kamar nauyin narka mu'adalai dusan duka ya girgiza kware da husar kaho ta ƙara tsananta sai Musa yayi magana ubangiji kuwa ya amsa masa da tsawa ubangiji ya sako bisa dusan Sinai bisa kwankolin dusan ya kirawo Musa zuwa kwankolin dusan Musa kuwa ya hau ubangiji ya ce wa Musa sauka ka fadakar da jama'ar don kada su ketare kan iyakar su zo garin a kalli ubangiji da yawa daga cikin su kuwa su mutu ko firistocin da za su kusato ubangiji sai su tsarkake kansu don kada in hukunta su Musa ya ce wa ubangiji mutanen ba za su iya hawan dutsen Sinai ba gama kai da kanka ka umarce mu cewa ku sa iyaka kewaye da dutsen ku tsarkake shi ubangiji kuwa ya ce masa sauka ka hau tare da Haruna amma kada ka bar firistoci da jama'a su ketare kan iyakar su hau zuwa wurina don kada in hukunta su sai Musa ya sauka wurin jama'a ya faɗa musu fitowa sura 20 Allah ya faɗi dukan waɗannan zattuntuka ya ce ni ne Ubangiji Allahnka wanda ya fishe ka daga ƙasar Masar daga gidan bauta kada ka kasance da waɗansu alloli sai ni kada ka yi wa kanka wani gunki ko kuwa wata siffa ta wani abu a sama a bisa ko a duniya a ƙasa ko kuma a ruwa a ƙarƙashin ƙasa kada ka rusuna musu kada kuwa ka bauta musu gama ni Ubangiji Allahnka mai kishi ne naka hukunta ƴaƴa har tsara ta uku da ta hudu na waɗanda suke ƙina amma nakan gwada madawwamiyar ƙaunata ga dubban tsararrakin da suke ƙaunata masu kiyaye dokokina kada ka kama sunan Ubangiji Allahnka a banza gama zan hukunta duk wanda ya kama sunana a banza tuna da rana Asabar ka kiyaye ta da tsarki za ku yi dukan ayyukanku cikin kwana shida amma rana ta bakwai keɓaɓɓiya ce ga Ubangiji Allahnka a ranar ba za ka yi kowanne irin aiki ba ko kai ko ƴaƴanka ko barorinka ko dabbobinka ko kuwa baƙon da yake zaune tare da ku gama cikin kwana shida Ubangiji ya yi sama da duniya da teku da dukkan abin da yake cikinsu amma a rana ta bakwai ya huta saboda haka Ubangiji ya keɓe ranar Asabar ya tsarkake ta ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka domin ka yi tsawon rai a ƙasar da Ubangiji Allahnka yake baka kada ka yi kisan kai kada ka yi zina kada ka yi sata kada ka ɓata sunan maƙwabcinka kada ka yi ƙyashin gidan maƙwabcinka kada kuma ka yi ƙyashin matan maƙwabcinka ko barorinsa mata da maza ko sansa ko jakinsa ko kowanne abin da yake nasa da jama'a suka ji tsawar hadari da ƙarar ƙaho mai tsanani suka kuma ga walƙiya da dutsen yana hayaƙi sai suka ji tsoro suka yi rawar jiki suka tsaya nesa suka ce wa Musa kai ka yi magana da mu za mu ji amma kada Allah ya yi magana da mu don kada mu mutu Musa kuwa ya ce wa jama'a kada ku ji tsoro gama Allah ya zo ne don ya jaraba ku don ku riƙa girmama shi don kuma kada ku yi zunubi sai jama'a suka tsaitsaya nesa Musa kuwa ya matsa kusa da girgiji mai duhu inda Allah yake Ubangiji ya ce wa Musa haka za ka faɗa wa Isra'ilawa ku da kanku kun ji na yi magana da ku daga sama banda ni kada ku yi wa kanku allolin azurfa da na zinariya za ku gina mini bagade na ƙasa a kansa za ku miƙa mini haɗayu na ƙonawa da na salama da tumakinku da shanunku a duk inda
nasa a tuna da sunana zan zo wurinku in sa muku albarka idan kuwa za ku gina mini bagade na dutse kada ku gina mini da sassaƙaƙƙun duwatsu gama idan guduma ta taɓa dutsen sun haramtu kada ku yi wa bagade na matakai domin kada tsirecinku ya bayyana a bisan su sa'ad da kuke hawan su fitowa sura 21 waɗannan su ne ƙa'idodin da za a ba Isra'ilawa idan ka sayi bawa ba Ibrani zai yi bauta shekara 6 a shekara ta 7 kuwa a yantar da shi kyauta idan yana shi kadai aka saye shi sai ya fita shi kadai idan kuwa yana da aure sa'ad da aka saye shi sai matarsa ta fita tare da shi idan kuwa ubangijinsa ne ya auro masa matar ta kuwa haifa masa ƴaƴa mata ko maza to matar da ƴaƴanta za su zama na ubangijinsa amma shi kadai zai fita amma idan hakika bawa ya hurta ya ce yana kaunar ubangijinsa da matarsa da ƴaƴansa baya son yancin to sai ubangijinsa ya kawo shi a gaban Allah a kofa ko a madogarar kofa sa'annan ubangijinsa ya huda kullansa da abin hudawa zai bautawa ubangijinsa muddiransa idan mutum ya sayar da ƴarsa kamar baiwa ba za a ƴanta ta kamar bawa ba idan bata gamshi mai gidanta wanda ya maishe ta kamar ɗaya daga cikin matansa ba sai ya yarda a fanshe ta amma ba shi da iko ya sayar da ita ga baki tunda yake bai kyauta mata ba idan ya ba da ita ga ɗansa ne sai ya maishe ta kamar ƴarsa in mutum ya auri wata kuma ba zai hana wa baiwar abinci da sutura ba ba kuma zai ki kwana da ita ba idan kuwa bai cika mata wajibin nan uku ba sai ta fita abinta ba zai karbi komai ba duk wanda ya bugi mutum har ya kashe shi lallai shi ma sai a kashe shi in ba da nufi ya kashe shi ba amma tsautsayi ne to sai mutumin ya tsere zuwa inda zan nuna muku amma idan mutum ya fada wa dan uwansa da muryar kisan kai lallai sai a kashe shi ko da ya gudu zuwa bagade na wanda ya bugi mahaifinsa ko mahaifiyarsa lallai kashe shi za a yi wanda ya saci mutum ya sayar ko kuwa a iske shi a hannunsa lallai kashe shi za a yi wanda ya raina mahaifinsa ko mahaifiyarsa lallai kashe shi za a yi idan mutane suka yi fada ɗayan ya jefa ɗayan da dutse ko ya laushe shi amma bai mutu ba sai dai ya yi ta jiya idan mutumin ya sake tashi ya yi tafiya ko da yana dogarawa da sanda wanda ya buge shi zai kubuta sai dai zai biya diyar lokacin da ya bata masa ya kuma lura da shi har ya warke sarai in mutum ya duki bayansa ko baiwarsa da sanda har ya mutu a hannunsa lallai ne a hukunta shi amma idan bayan ya rayu kwana ɗaya ko biyu to kada a hukunta shi gama bawan dukiyarsa ne.

0: muna cikin yaduwa. Ubangiji mun gode da ne ka kama karshen wannan shiri namu na yau. Muna roƙonka bari abubuwan da muka ji ya zama da amfani da kuma aikatawa a cikin zukatanmu. Cikin sunan Yesu shine mai cetonmu. Amin. Allah muka kawo karshen shiri namu na yau. Idan kana da tambaya ko neman karin bayani ko neman abaka takardar da muka karanta wato bangar sai Kirista da aikatawa sai ka rubuto mana zuwa ga adireshi kamar haka: Ekwa Kano DCC, akwatin gidan waya 14, ko kuma ku bugo mana waya zuwa wannan namba 0800 289 684, ko kuma 0900 689 415. Zan maimaita 0800 289 684, ko kuma 0900 689 415. A huta lafiya. Nagode. Naku Reverend Pika Jane.
1: An saurari shirin bangaskiyar Krista wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na Bond FM 92.9 da ke GRA Ikeja. Sai kuma ranar Laraba, idan Allah ya kai mu, a kuma ɗauke da maimaitawar wannan shirin. Da fatan za a kasance tare da mu. Misalin ƙarfe 3:30 za mu daga ɗakin.

0: e kaabo si ore eto pataki ti a npe ni iwosan iroro okan eyi ti egbe bibeli ti Nigeria ati ajosepo egbe bibeli ti America n se agbateru eto yi ile ise ta ti n gbosa fefe ta wa yi ni Bond FM 92.9 to wa ni Onigbongbo Kingdom GR Ikeja Lekoko ni Ladipo Bus Stop oruko mi ni Michael Oluwafemi Adesina JP Mr Bible awa ta jo wa ni agbara lojo ti ni ni bishop e da ruko ni fa mo Nigeria o ti ta ma gbe aba wa sori ategun
1: e ku ile lode o adeku ojo se nlo e ku simi eni ti Jesu ba fa bibo re seyin isimi ologo a ojo se ni o oruko mi o yi pada ojogbon ati alufa Adeyemi Jacob Sunday lati Season Bible Church Agility to nsoju fun egbe bibeli Nigeria nipa eto irora okan
0: e se wo
1: ko e ti gbo wa o
0: awon e soro kan ni se pe ti Christ ba fa bibo re se o

on FM 92.9 hose eta lo koja e o ladun o larinrin opolopo isele na lo sele nbe lori sirisi to je pe o nda fefe laamu papa iforo wero are teleri oluilu segun oba sojo e bo se ngbe awon akori royin lotun lo si na lo ni ipin kaakiri lori awon ero ayelukara bi ajire bi Facebook ni Twitter ni Instagram ni kaakiri kaakiri se pe won pin awon yan wo lori YouTube oni kaluku lo nse ariwisi to je pe o fun won ni opolopo ariwisi labe ariwisi to ye pe o murisirisi papa lara awon kokoro ti oba fayo ninu iforowero won ti won ti salaye pe ila kiko won ni olowo lo nkola be ba si ri awon elegbe awon onifuji to ba ndara leyin awon onifuji wa ni olowo lo nkola se ri mufula ni nwu la ni ohun kola tori polowo lowo baba ni layojo un olowo lo ma nkola pe awon ojura be sa e ragwe awon obi won olowo ni won ni la kiko o dabi igba ti won ba lo gba national identification number ni ni to ye pe aye igba wa sanwo ni fun alabede o ti le gba ni won ni tori ole bi je pe ba awon eyan awon bo lo kuba bo lo si America lohun to ba tu pada rira won leyin o reyin won ma n dara won mo tori pe won ti ni national identification number pe owu leleyi be te ba ri owu aye igba yen nigbati anso yi ti o ba kola iko bi be senu re be ba de ri awon ara ke ti mo kola iko bi be senu re be o postpone e pe to mo ba de ti yo ta ba sise o aro kola baba fidi e mule fun bi yi pe olowo bayi na ni o ma kola tori pe ami dani mo ni yo lo se full registration o fi yen idi yen mule ninu iforowero won aje koko kan lara won ti won fi die mu lori sisi awon nkan la won pin sotun so si ti won fi rura won soke awon kan to ye pe o mile ho hale o gbile ni aarin ose to koja titi di ba se nsore pe ba wo ri awon yin na mo lori awon ate aye lukara bi ajire yin e ri to je pe ipin fun ni o nlo lotu lo si ayin na gba be pe olowo lo nko la ki agbado to daye kini kan la di enje ka to bere si ni national id card awon baba wa ninu ogbon won ni ki o ma gbe kiri ni oyibo na be se ru eni sin yo tawon yan wa gbe ko da imprint to je pe won ma fi chip sinu are yan to ba ti gbo wole computer bai gbugbe na ma ri alamori yan papa o tun ni adani waye na ti se kan fun wa je pe fingerprint wa to je pe temi ojo ti e ti won ojo ti temi bi yen se je lara nkan to nja ran ran lori awon ate aye lo jara kakakire lori de wa Nigeria niyan

Wonder FM 92.9 no lawa e mo pa wo egba kolo ko sanu asoro se ni wa oro dodo la so ya ri bola me tinubu te ba mo ke mo le egba wa o oji gigigigigigi egba wa egba harun egba paraku egba san iyare abi ba tu mo gadi egba wa ija mo mo le won ni jaye Wonder FM lawa 92.9 aba n be ni France ye pe won jari biribi fun idagba soke ki n se tori oni o tori ola Nigeria o na ni won gbianju ba se n so lo awon isele lamuwa lokokan to sele ninu ose yi won baba ranti awon to n be laye ka ranti awon to ye pe won ti lo baba wa prophet Kayode Okelana baba ma lo gege bele se so won ni amu olododo lo saju ojo ibi tori pe gbogbo agbo Jesu kakakiri orilede yi won mo pe eyan lo Yoruba ni jeri aye ni jeri alukiamo nijo ti a se wake up won awon eyan lanla repete koda gan alaga ijoba ibile surulere tele alagba Ajide Honorable Ajide won wa nbe won ni won jo sewe ni ati awon eyan lala be baba wa takiti olukotun ilu oro baba na nbe nbe Oloye Ahmed won wa nbe mi lo la fe ka ni yan dipele gbogbo awon squad to je national team Nigeria ti won jo gba ballu nigba ti baba si gba ballu yen Prophet Kayode Okelana gbogbo won na ni won be nbe gbogbo agbo Jesu na ni won jeri lotun losi awon to jo gba ballu ni pe eyan ni won awon ijo agbo Jesu ni won ni ko kari bi ijo na se fese mule leko papa awon odo won ni ko seyin Prophet Kayode Okelana bako na ladugbo nko kakakiri erire lawon yan je nipa awon amo pe ni aye baye lorun ma aye lagbara olohun iwaju ti prophet Kayode Okelana awon yan ma pe pastor K ti won doju ko ko da eyin to file koni baje lagbara Edumare tori pe Edumare ki n je eyan gbe eyan ni gbe alubosa ku kore efo agbado afa omo won olohun aduro ti won aya won olohun aduro ti aya prophet Kayode Okelana bi e se lo lapa be ni bako na lana mama wa Bumi Olubi won se asekagba oku baba won iyen Elder Frank Sunday Adeyemi to je omo bibi ilu peju Ekiti gbogbo Ekiti lo peju sibe gbogbo awon ijo Christ Apostolic Church awon na peju won pese sibe Christ Apostolic Church lati Fade ni Mushini o Christ Apostolic Church lati ilu peju Ekiti Christ Apostolic Church lati Mowe gbogbo peju won pese sibe orisisi awon eyan na ni won so daada nipa baba yi ki Olorun ki o te awon na si afefe rere leku baba awon mo kon ma monira kon ma se da si Mrs. Ogunfeyi Timi Akiyin bakona alagba Gbenga Adeyemi okan lawon arin won aki awon na ki Olorun ki o di gbogbo wa mu ose to koja isele lo sisi bakona ni Deputy Governor Ipinle Eko ti won tu je adije fun egbe oselu APC fun ipo gomina awon na se ojo ibi ki Olorun ki o tu boje ki won se odun modun ninu aye rere ati ile pa oko won Kedumari ko ma sai se fun won lagbara Alaurabi aki won en to ni ma ki na ni en to je alabasepo yin daada Oluwa mi lo ma npe my lord mi ru pe yan ti poju e to pe bele na so fa pe Sarah a ma pe Abraham ni Oluwa awon onidajo ni ko tun a ma ma ko ni Oluwa tani mo nso Honorable Fatai Adidayo Oyewumi Asoju papa ajawo won ni kinkin daada Olola
Hamzat yen oba Femi Kodri Hamzat ati aya yin ableko Oluremi Hamzat pe ku rire ojo bi bakona ni baba wa egusoso to pari ke alailua oba Riliwan Baba Tunde Aremu Osolale Akiolu the first awon na ni kin alagba Kodri oba Femi Hamzat lanoduwa baba wa oba Adeyemi ajasa awise to ni gbogbo awon na ni kin kin oni lagbara Olorun lagbara Eledumare ita nfe ni Olorun ma se Bond FM lawa 92.9 so gbogbo pelu ase Eledumare loni e ro pe a le wo ori eto bayi ka ma ri nkokon ganu si ko so tutun labe orun mo aye loja orun ni okay mo ti so baba wa fun yin ti won je pe won sakoso Radio Nigeria ikeja nigba na ti isejoba are nigba na are alagbada akoko yen o le je Second Republic o the first executive president tani ni Nigeria Alhaji Usman Shehu Shagari to wo pe awon UPN won o le ma da wa lagbonu pelu awon ise ta nse repete yi ti won ni ma so lede abinibi je ka wa na ni radio titi wa ni ipinle ko ti won ma so ide abinibi ti won fi da Radio Nigeria ikeja sile nigba na te ba de wu te ba wu nkan bi odun 1970s Elite 70s ya siko ta e mo pe o ti le ni goji odun dara o ti le goji odun dara baba wa ta so na ni baba wa Yemi Tan baba wa Oladipo Yemi Tan omo wu ni won o ni ilu Abeokuta awon na ni won ko je giwa ile ise Radio Nigeria ikeja ton gbon si ede ni ede Yoruba atawon ede tokun nigba na omo je bi ko na se gba keji won bi gbogbo yen se lo nigba eniyan Bond Lawa 92.9 se on gbogbo pelu ase Eledumare ki la fe ganu si loni anti kan won kan si wa o omodun mokode ni ogbon ni won won ni nigba ti awon wa ni bi omodun ogun to wa bi 20 years baba won se IC ya won de si wa loju e ya won o ti ju bi 40 something long ba na ya won ba ri enikan to ye pe iyawo e o ti iyawo e ti rele iyawo e ti saaju e lo won jo n ba ere fe won lo won ni baba e wa se daada sa won pupo won ma won bi omo ni ka baba lo n wo na laipe bi odun to koja iya won na ba tun gbe mimi ninu jamba oko motor accident nisin oko iya won yin to mu won bi omo yi o wa na owo fe si won won ni ohun awon na tori eyo dada ni eni yi gba ti je se awon lo bi awon sugbon o wa wo ohun ti awon ara adugbo ma so awon ni ka won gba moran ka won to gbe igbese pe ni tile tolorun eni ohun awon nkoko ti pa won po o sugbon bi omo lo se ma won tele ngba ti mama won wa ni aye di ode ku ka de yin enu ma wo pe ki awon di aya awon sugbon awon pe kini awon ara adugbo fe ma so ki le ti awon eyan ba won so lori oro yi won se ni te gba won ni amo oye nti o ba ni kan gba moran asu ye lopo Bond FM lawa 92.9 e ba gba won ni amoro 08037888030 08037888930 le ma bi dat 08037888030 na ni e ma fi ba wa dat ni irole ti tun Bond Lawa 92.9 an se on gbogbo pelu ase Eledumare.

yebunu kore nani alimuhi obati beki amasemi wabiyadi ithridad ma aato filimbo idi almadhuru baka nani kakwe nani inkatofuni tisi semi kogba pada niasi kutoda funkaye wale ajal almarsum asikutunia kole funkaye nani sawau kana nazu buyutihim awu yambenu li wani tolobani benu kwa kwawansi yobawano li wabaina alihim wamba ilani ya uwe ya wani tolobani benu kwa kwawansi benu kwawansi mwa wantani mwa wanyajuni mwa wanaruni mwa wanjukuni mwa lujuruni wabati dinani mbiobabani nani mbiobasi bani nani hao vima ya dini kafa kuda mba mbi abani lenu se tiyan chindi fufunfu chindo chimbo chindamu jirizk tangwa risiki a ukulolo a sobe lolo a usina jinolo rajawani ikunye awila akida tabidu nyansa kwa lelori ni kwe dhuri nagbaso kiesi ilana olon lana adi oka olon tolo gwodo se lori liayi kirakita tolo gwodo se kirakita miku ade wa inda li jaza odolo obawa nye sanwa lori basi lori liayi wa inda li iwad paro ifuni lori lori damu liayi odolo na luwa khiburatin tukolo obayi obolo yeni wana ilimi ni oboni mamatani wambasa oba laro jileni turi diyo loru yarare kwe wallahu yi wa yumit unloba Allah obati ikpani obati yeni alikullu marijuhu ila Allah bugwe da pata odolo oba nani ibukadasi bugwa wa maashuru ila Allah akujowa wajolo nani famala marjahum siwa hadha marja walome dieni yoni bupada si yato si ibtale tansoy wamala umasiru siwa hadha masir anyo si benyi fumbo mani ya jubenyi tansoy lo watafautu idhan submo baba wadi wajwa lona ajurawa lo ikulo pa wako bakana oloba sekundo bandoba kusiku ulu loto kusiku utalaka loto kusiku ulu loto kusiku iku omalani loto atentu ni lari atentu ni lari sawa Allah usma wa ta'ala bina nas ili moti olon siku ndoba ndoba nyani ete ajulo wani ajulo mbe idhan watafadu yakum vila amal waniya inta afi maari kwe lagbaja ju lagbaja lo tabadi wajo long unani ishe un lagbaja se koto uku la ye ania ulozi fiche wavile tija wale tima kisi ni guke godwe kilo le la ye kilo kakon inyoma jaji lo wajo long ama ni haya wafawahida sugmao ukwenye ya joma ni ya lato kedile yo kanani kisi ni kana alimot iku alimot imodi mahtum wala ajali maksum unipe ikuti niasiko tati kparie tati kpifunga luku warajati ila Allah akbada si adolan luku wa ashirun fi yumli jami wal ashir akujo usi jojo akujo ojo akuye se ajo olo leyna wa mukfirat min allah wa rahmatun kafuriji lato do olo o si ma je tan ti an ba gbo olo ba gbo laye ti won si ran ti ku ati ke olo ko ma je ti won to ba de alikama aw ghadab min allah tabiki bin olo lato do olo wa adhab atiyatun ni lato do olo ko ma je ti gbogbo awon ti o ba gbo olo ba gbo ti an ko to olo tiyan lule aye wa bara bara basu basu ba makul umuko wale wari eni ogoju eni oponuju no ma edenya man yakhtaru nafsihi almasir albais unani bugweni keni

0: wasi pe ati botan buruku ati botan buro yan fun ara re ah o ma sofo o ma padanu o ma sori buro wa motu ala kulli hali onna ni ki kan ku lasan lai ti pe o ni adoju kan kan pataki tolorun ti so pe kun nafsin dha'iqatul maut gbogbo emi kokan o na ni o to iku gege bi aya al-quran suratu ali imran chapter 3 verse 185 tolorun kun nafsin dha'iqatul maut gbogbo emi kokan ni o ku wa inna ma tuwaffawna ujurahum yawm al-qiyamah subaw ma sankaluku ni awon esan se won la al-qiyamah wa manzuzan an-nar gbogbo eni ken ta ba gbe jina sinna la al-qiyamah wa dukhul al-janna tabi wa al-janna faqad faza ah darajo jere osorire wa la hayatu dunya illa matal ghurur olorun ni gbese aye yi ko tuma sin kankan o igbadun tanje lasan igbadun tanje lasan ni danda to die lei ina la budda misqrar hadhihi haqiqa bi nafs pa ododo da nfese ni le yu doran yan fa komo le si wanu kan akiko anna li hayata fi hadhihi al-ard pa pe ani semi lori laye ta wa nbe mukutan mahduda bi ajalin nto ti ni enu ala ni to di lasiko ni thumma taati nihayatuha hatman kama ku semi yotan leni kokan semi yotan la papo semi yotan tori die ya mutu salihun laweni ri ari ti won ku wo ya mutu tarihun aweni bi ari ti won ku ya mutu mujahidun awon jam jam suju ona olohun ari pe won ku ya wo ya mutu qaidun awon ti joko tetere ti won se kankan ari pe won ku bi ka go se nku niyan alagbara nku ole nku ake nku ojo nku awon ti an ni ikakun ti an wa si laye ti an ti loro ngba to nipa won ku awon to pe won lero ngba kan on kan bara won laye ti an sa nje gbadun na ni awon no ku ale kullu yamu gbogbo alalo kullu nafsin dha'iqatul maut gbogbo eda kokan ni o to iku wo ti o si ato ninu to ku ile aye bakan na ni iyato na ni esan esan na ni yaron to pe innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah awa sin lesan lojo gbende al-qiyamah kaluku no gba esan re bi ajulo wa nu kin lo si lesan e mala mala so le afale nafsi eno ba se da da o se fun ara re o mala safa ale en ba ti si aburu una ni o kesa aburu ye wa ma rabbukum zalam la abid ipona oba re oba allah ki se oba alabosi ki sabo se da kan in ti kaluku ba se o na ni o gba ni esan ni odo olohun eleyi re ko se dogbon si ti kaluku si gbodo mo be ko sona abayo fun nta ba se o na la gba ba ba se yawo la se san gbese e tori di eleyi to bi se pataki gba ba wa tambe laye leni ka gbianju lati se re ki alikama kule baron kolon jiki oron wani famazuza ni nar aleni abagbe jinasina wawone kujana tabi wali jana wako di vasa kuma suriru nile musume wakuro mama daju milori ili ayita wambe yi ili ta waluri ya yi tansem luri ya yi wanku kinikani jazibiya inti mamfanya mara ni magnet inasire uni magnet tovi mfanya mara nili ayimbi tuwe ni musibodo mafura koma kini magnet ina unani alimasuya ese dida unani magnet mfanya mara tenyo bawa furama kuma runu kwe kuma mbo yote sinu ese ibaje ese okan ese enu ese uju ese iti ese balo awon si si lo wa fun mo le pe adi ska nbe lo do aburo ndi ala talani ti anabi sala yi fun wa nipa inna adal janna al janna atina adi so lo bayi pe ana so wi pe lama khalaqa allah li jannati wan nar badalo ba dal janna atina tan asala jibiri jibiri la ila al janna olon wa ran jibiri sala janna wa qala wa so pe idajibilu jibril undhur ilayha law wal janna wa ila ma adatu la laha kusu wonti ma pale se le de awon ma al janna qala fajaj bid wa nadhara ilayha law wal janna wa ila ma adda allah li alaha fiha kusu wonti no ba like o la pale se le fa awon ma al janna na al janna qala faraja ilayhi lo wa pada sodo olon kola so bayi pe wa izatika mo fi titobi ati ire olon mo fi bura la yasmu bi ahadun enikan oni guru ko se salijanne ko gbo se ti ki an royin e fun illa dakhalaha afi ko si se ti fi wo aye kan re ule ne ko ni gboro ajana to nri yi o abi ko se ti o fi wo fo mi rabiha bayi ni awa pa se fali jana yi fa ufati fil makare lo wa gbo nto ro ki kali jana gbo nto kan fe ni gbo nti nu oka ki do si in loro loro ki kali jana awe gbigba okan oye dun mokan ti ba so kan ba dokan en olon tan irun kike kayo saka inawo sojo na olohun gbogbo nkan ti muni wo alijanna ni emi ki yosi emi ki yos ra fakon to wa bayi pe irji ileha faraja ileha o wa ni ire jibril tun pada si inu alijanna o wa tun pada si inu alijanna yi fakon so pe wa izatika mo fi en to bi yo olohun ba mo fi bura la ko di khiftu mo nberu an la yadkhula ahadu ken ko ma se pe ko se en to wa aljanna mo nberu ko ma se pa wa ni ri en to wa aljanna mo nberu tori pe gbogbo n toro ki ka aljanna n to kan fe ni mo wa mba mi leru pe ah sa wa re en to wa aljanna dai bi o wa aljanna no ko do se ben oni leyin na wa qala olohun to so fun jibril Ida bila nar oya lo sinunana tandur ileha lo winai wa ila ma adadtu laliha fiha atinti mo pale se le di awon ma nanu na lo wo call so bai fa nadara ileha bai ni jwedun lo bi nana lo rewo fa idha hiya yarku ba'du a ba'da o ka diti nan guyara wani ka wana yan guyara faraja ilei o dupa so do o do so bayi pe wa izatika mo fi ya ti bi olo babura la yasma bi ahadun fa yadkhulha eni ka o ni ri aburu ati ibi ti nbe ninu nai ko wa fe wo fo mera bi ani ma tun pase fun inana o ba di shawat nto wa ro ki ka gbogbo na lawon nka don ara igbadun to wa ro ki na yoyoyoyi adun ara adun enu adun iti adun abe iloro kika ina gbogbo ohun to pe inu okan ma dun si to pe eni ti wa n se nkan ti inu okan re lo si ina ni o pada si o na loro kika ina call lọn to wa so pe irji ileha pada sibe o tun wa pada wa so pe wa izatika mo fi titu bi ajere bura bago de khashitu an la yaju minna ahad erumba mi o seni kan si nbe laye to le yegi ko ninu na seni kan si nbe to le la ko nu ya nai latara yo le ile aye ti nbe laye to me din si gbajuma ile lo ja ma nja fe ko wa ninu hadith na ni pe gbogbo n toro ki ka le jana n to kan fe ni gbogbo ntoro kika ina ntokan fẹ ni referee tawo ma nafi man gbadun ni ti man tolo ban so suwat muhammad aya akijira lan wal ladina kafaru lan ti anje kafiri yatamata wa sama gbadun ni wa yakuluna kama taakulul ania wa ma jebe na kusinde wa naru maswa lahum olon ni inanle wa ni pe inale mota ikuta nso ese wa nihayatul hayatil ardiya unani opin ese mirile wa barzakh ma baina dunya wal akhirah laina isemi paku alikamuti to unani something be lagbede meje aye atalikama tan pe ni hayatul barzakh au alayat al barzakhia isemi agbede meji ku atalikama tolon sofanu surat mu'min pe thumma innakum ba'da dalika lamayitun olon leyin na se ale leyin ile aye te balu te pada ku thumma innakum yawmal qiyamati ba'thun leyin na se dada julali kiyama agbada gbe jide falimud iran turi dere muslimi tamba soro lokun lobe lomade lagbalagba lolo ntalaga lafa ni jama eloma pe ku tawru minati warin nashati alinsaniya iku je ipele kan inu ipele idagbaseke omaniyan lori ile aye walisa nihayatil atwa onko lokun ajo thumma walibas laina ni ajinde deyin ku wani atawru akhir igbese egbeyin inu igbese omaniyan ni lo wa ku isemi gbere unani alahayat fil janna walahayat fil nar isemi alijanna ati isemi na tabelo bo Allah isemi alijanna ko lon je asemi jansi isemi na alukwani si toka wa bangba si pe lengba abakuta igbana ni alahayatu li kamila complete life kutu abere mbara nina nakas alardia isemi toma kanga konu alebu urile isemi igbeni chia alukwani tui toka wa si te pe njo abe fe jari laye ojo nla ni asiko ta ba fe jari laye asiko nla ni ki ko mo alagbara ko mole ko mo lowo ko mo talaka iyen tun je oro kan pato ninu awon oro to gbodo yi wa to pe njo kan nke bi Anas ibn Malik o ni lama thakula rasul sallam nigba ti o re anabi sallallahu alaihi wasallam jala yadagashawul qab unya awon igbekun lanla awon ile koko wa de yen nigba ti ya anabi nsi aisan lowo fokolati fatima man ba so yi pe waqrabu abata un e iru nirawo lo nkan baba mi le ni o inu wahala wo ni baba mi ko sile ni o latara ijerora ku fakola laha anabi wa so pe laisa la biki qurab badal yo leyin ti ku ba ti de baba ri ni ra kankan mo o si ni kankan mo babe mararara wala mamata batalo wa mu anabi sodo fatima ni ya bata o ajaba rabbau da un a baba mi o olomo ti dahun ibeere baba mi pe baba mi won la nbi na se pe yaminata yomo mi o jannata firdaus ma wa ori babe alijanna firdaus unani budesi bai inani anabi lo bolo falama dufna dadawa si janasa anabi da wan sahabi ni fatima wari Anas ibn Malik natara itara pe ah baba mi lo oni anas ira anas keva tobat nufusukum anta fu wala rasulillah tura bo nu se teyin lorun ke se roe pe lanabi lori bo se royin lorun ke se roe pe lanabi lere won bo khalo gba disi wa tara ji so ba pe minha khalaqinakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum dakhrat ukhra alan minha latinu ipe khalaqinakum na lati dayin wa fiha nu'idukum bakanna inu ipe na latun dari isi ipe ta ti dayin taba tun wa fe te ba kutan inu ipe yen na latun pada dayin pada si wa minha nukhrijukum takhtaratan ukhra inu ipe na latun atun mu yin jade ni mu jade mi so atun to aya 55 tori die aya ti awon sahabe ti won ro niyan pe ni gbana bi ile ka ma wo o ti kwa leko inu ipe ina lati domaniyan inu ipe la domaniyan pada si inu ipe latun ji omo yan dide awon sahabe anabi na ti ku ogun sinu ipe ore pele won lori ko da ti ninu omo e to ti ku ogun sinu ipe ore pele won lori tori die na o na o si lola to owo nu ipe o je se yi pe ina awon eko ti eyan ba wa ni odo alaisan to npo ka ku o ni awon eko sirisi ti esin labal do labo wa lorun to je iwo ta pe fun igote mi e ba to bo na o la awon eko ta fi ba okuno ngba ti e mi e ba sese bo gbogbo awon nkan won yi nigba ta ba nsoro lo la ma so ni ekun rere ipo ni awon adab ninu awon eko ninu awon etiquette ninu awon eko yaye fo pere aburu raso rodi ala tala ni so fun o ni ko lo suna sasara o la mi so yi pe alam tarau ila linsa oni se ri ni eyan mo ni e ma eyin iye lo mo be ba mo pe omo niyan imi iwo oni e lo ri mo oni idha mata ti omo niyan ba jade laye omo niyan o ba jade laye oni takhasa basaruhu oloju oran oloju omo niyan oran kankan aran kankan ti oni pade o se mo be ni qalu bala awon sabe ni amari be oni fadhalika hina yatba'u basaruhu nafsaw olele nti anfani eyin pe oju yen nto emi to jade lara re lo oju yen o nto emi to jade lara re to pe emi o ma lo sama ni oju a ma to lo imam muslim gba de si wa lawa firi musalama wa nsonjo kan nijo ti oko e jade laye abu salama o wa nso o nda khala rasulullah sallam ala abi salama oni njo abi salama jade laye anabi wole sibi ti abu salama wa wa kun shakka basrahu oni oju a osi oju abu salama osisile denona fagmadahu ni anabi ba fasile o pa lojude o bi pa lojude ninu eko ta fi ba oku loni to ba sese ku to naju a pa oju ede a fo wo lo oju wa sare a pade ma qala laina nabi wasba yi pe ina ruha laju emi iru ntin be lara abu salama to lo ntin be lara ni kokan wa na ida qubdo ti an ba ti mu lo tabi a o le baso oju atele fodo jannas min ahli oni mbe ni gbogbo awon ara ale re o ma pariwo dagbaja lo ori mi o ariwo sele lodo awon ara ale re wa qala sallallahu alaihi wasallam bi wasa pe la tadu ala anfusikum illa bi khairin. ma tara e ma lo gbona igbona raju ti a do ba sele si teni kan ku la ni e ma ma so nti o da lenu e ma se pe te ba je fe so adua ni e ma se adua daada ni e ma se e ma se pe o ke sai gbona ma se pe o ndede kini finally malaikata yu'minuna ala ma takunun to pe amaleko ma se ami lori nte ba so eyin ti oku oku te ma se pe te ma gbara dare te ma wi ku wi aburu le nfa o anabi ni amaleko se ami ta wi wi ku yen tori de dada ni ke ma so lenu suma ko le le nabi wa bere si sadua ta fe gbogbo eyin muslimina tolorun ba fun yin lanfani taba wa ni bi ti enikan wa sese ku e bo an so pe allahumma yo no ogfiri li abi salama ba min fi origin abu salama warfa daraja fi fil mahdiyin yo no ba ngbega la ni awon ti amana wa khlufu bi aqbihi wa gabirin o ti lo bayi banje banje ki awon e dada gbe yen ba awon e dada ti gbe yen awon mi ti ati lo siwaju work free lana wa lahu ya rabbal alamin yo lon gbogbo eda foriji baba ni foriji wafsa lahu fi qabri bani gbala inu sarire wa nawuri lahu fihi bani tamales inu sarire ma muslim badis ba ile ni awon adua te mi ko ma jade lenu mumini nigba te yan re ba ku to wa nbe tori die nta npe ni ku niyan be mi se bo niyan tem ba si bo ba si ba lo onani ile tun je koko kan ta ba nso nipa iku baka na ewe nda awon kan ta ba nsoro lori oro ku to je useman ni agbodo mama onani nta npe ni dawa ile mot awon ajalu ku dahia ile yokan dahia dahia tu ajalu gazu ko musiba adawo mina adawo wani dawa ile mot awon adawo iku awon adawo iku yi awon afesi wa pesi meta won pin adan oku ajalu oku won pin si meta meta ototo ona ni won pin si ipa akoko won pin ni sakratu limu ona ni kata n pin ni awon ijero raiku adan o kan ni ijero raiku elekeji ninu e won pin ni niyat malakul maut aw malaikat tilmut iri malaika ku tabi awon malaika ku eleketa khawfu suni khatima kiberu iberu ati botan buruku watabushilu fujar bin nar ati ifun awon apoki awon alaigbagbo ifun aniro ina awon kan won yi ayi musulumi tamba soro nkan la ni o abala ta tun de ninu oro ku abala nla ni ti abe olorun ba allah usen lo fun wa gbe ko ti kan wa sin bo o sin bo wa kan wa makan makan lo ye kan o gege bi muslimi awon nkan won yi a o gbodo mama a o gbodo mo gbagbo ye ta ba gbagbo ye tan a gbodo fujure ne a gbodo ni kakun e sakratul maut adahiyatul ula ajalu akoko ti ma jalu omaniyan latara pe a fe ku unani sakratul maut ijerura ku ihunrira iku keyan ma ma nti nse ma lara ogbara awon alatara agbolohun sakira yas karu sukuran to ba ti bo ni sukara lefiri ba toro ba Allah subhanahu wa ta'ala ti soro alikama fun wa ninu suratu hajj ari ntolo fi bere sura yi olon ni ya yuan nasu ona pe yo me deniya e ku robakun e pe yo lo ba yin inna zalzada saati shay'un adhim olon ni imititi alikiyama shay'un adhim oro to tobi ni yawma tarawna ha lojo dalikama ba de gbogbo en te ba wa laye ma ri ojo gbe dalikama le ma ri nbe tadhalu kullu murdiatin amma abdat ti gbogbo foma loyan to po mo tin fun loyan ti agbagbe koni ran ti pe mo be foma loyan watada kullu dhati hamlin hamlaha ti gbogbo nkan ti ma loyun sinu ti oyin o si ma wale lai wo pe ojo kan lo da o ma jabo o ma jabo lara awon tan loyun susu kan ni susu meji susu meta ni susu me susu man susu mejo susu mesan ni o ma jabo fun ara e watara nasa sukara bi tan lonu wa ma wa da awon e to ma hun ririn to ma damu to wa nu paya ma lo ma bo kin ka da ma lo je be wa ma hun bi sukara ki lo se won ji won hun olodun ni ko si nkan to nya fi hun pe ni ko wala kinna adhab allah shadid olodun ni ya olodun lo le ni olodun lo le ojo e lo de ni olodun ba lo le tori de le amma sakatu lil maut sije imani jerura ku ta nso fun ayi ire muslimi fa yasakratu linsan mutaba unani omaniya ti ipoka ku de wa ba to wa lese kaye ese kan jo sele somani yen ni tun wa se siddatul maut ile koko iku wa walihi ati awon wahala iku wa kurabihi ati awon idamu iku alladhi tusibu linsa kulli maut ti ma sele so maniyan ko to ri pe yo jade laye ki emi to bo lara re bi sababu nazil malaika bi ruhihi la dara pe on malaika won fe fa emi e jade lara re asiko kan ni to le nu bi sey o me deni ti o maniyan rere aga musulumi ti o gbodo gbagbe pe njo ni o de bo ni o sele fun mi ama wolo lalabo ko nu da mo ojo ku ihunira ojo ku adawo lani iku o ti de o fe de ni o won ni haibu takhruju ruhu linsan to pe emi o maniyan okan emi o maniyan ti nbe lara re yo jade bi jamil uruk wala jiza ko ni gbogbo ara emi ko ni gbogbo ara enu ko ni soro mo oju ko ni le ri na mo eti ko ni gboro mo owo ko ni gba nkan mo ese ko ni le ni lobi kankan gbogbo da sele to pe n ti ojo ma sise oti oti ko me thumma tamutu la ada tadarijiyan wala na ni awon kala na wa ma ku die wani ijara ku yo yes shiddat wal alam wani likoko ni ati irora alladhi yusabu khuru jarruhi min jasadi inda litidar ti ma tele ijade mi ku lara nigba to mo ni ba fe ku yutlaku hadha alism wala ri uruko yi sakrat tangu sakrat limo eyo kan sakra ba ja gbo sakra le mo tabi sukara won loruko yi a fi nsori ala tilka lahzat alladhi yughatti fi al-maut aqla al-maut tadar ona ni asiko to pe iku yo je gabale la akaye ni o fe ku wo yusibu li gima to gba mi nbe eni o fe ku adaku lo gbarin ano gbarin pe asiko yo wa re omo ni o ma to fe ku yo ma be ninu jerura jowa to po to pe mi fe bo ni tori di eleyi won so pe sakratu limot tashmulu mayali won ni jerura ku o ko awon nkan tin bo e ko dani nto ko dani po oni nnu e chiddatu nazar ninira jijadi emi inira jijadi emi lara wo ya alamun shadid ah oni irura to le ni o ti ma tele jijadi emi lara ninu aligashia ama wa nbe oni idaku idaku gbagada isafeku gbogbo igbon ma te ni man ti lo ma latara nira inu e na ni te pe ni gamarat gamarat ni gbogbo nkan ara gbona ara riro inu gbona igba mi nbe omo ni aya aya gbe hadi to ba wa lori nkan ri bole lo fi wa ninu e sa musulumi bo te ni kan ba nsa isan eni kan gbodo ma wa pelu e agaba di stage yi ndale ti dor ti o mani o le dan kankan se ma gbogbo aye o mani a daru that stage you lose control gbogbo kan o le soro o le je o le mo o le dide o le naro o le joko abe olohun ko so apele pele won o ko ya talibu mikdaru shiddat sakarat al-maut min shakhs li akhar won e gbodo lori ma madaju ipe ejerura ku yi odo gba lori omo edeyan en lumi salumi o bo se sele ko ni o salumi bo se soko ko ni o se yawo bo se se ko ni o soko bo se gba ko ni o samburo bo se se baba ko ni o so mo o le se ya ko ni o so mo taluku pelu nto lo ba gbo wa ba ni walakinha tabqa tajribatun qasiya wa mu'lima mo gbogbo e ko se toro gbon be ko se toro gbon be ijeru ako rogbo rara to ba to ba rogbo ni ko de de ko rogbo tu anabi sallallahu alaihi wasallam mama wa shara de allah ta'ala niha unso unni ni ojo ti olodun ba mu anabi so do ojo lani o wa no en to wa lodo anabi ohun fatima atami no family anabi so sala ti a ro ki ka anabi mama wa shara de allah ta'ala niha unni anabi wa be bi kan ba bo mi sinu nkan wọn abomi sinu nkan yẹn ó ní fàjá la yudhul yadahu filima ó ní anabi wa ń tọwọ rẹ bọnu omi yẹn ń tí anabi bá yọ ọkọ onu omi yẹn omi yóò sì gbóná bí bàtà gbélé náà fayamsa biha wajahu anabi wa ń fi omi yẹn bọ ojú a tọ bomi a fi bọ ojú a tọ bomi a fi bọ ojú ní the last moment ọ̀nà tàbí ẹ̀kọ́ láyé wọ́yà kú anabi wa máa sọ pé la ilaha illallah la ilaha illallah inna limud la sakarati ah ikuma ni jerura o ma sha rudi ala talania uni ma raitu alwajha ala ahlin ashadda minhu ala rasul sallallahu alaihi wasallam unu rikini raka ko mu eda kan ri ko toru ni ra to mu anabi njo to fe ku njo fe papoda latara lin inira ti nbe nbi ke mi jade lara tori die awon afesin won fi nko wa won ni wa ma yusibu lil mu'min min sakarat lil maut won ni gbogbo on ti ba nsele so lugbo na ba gbo inu jerora iku wasiddati ati awon le koko ti ma nsele da ba fe ku fa inna min jumlatil masa'ib o wa nu adawo alladhi yaj'alu Allah ta'ala ifa ti olorun ba la to be fi gbe onidon gba ni ipo darajatihi kofini kusura do olon au takfira ni sayi ati tabilati vi pa anwe esere re ye muslimi boba seri jera kusi ina ni agiga fwe ni odo olon ba Allah unansi ni kwa esere igwa esere da do olon lafi wari tebe mamu kurutu bise so inu uwe wan tankwe ni atatika masombe wani wasafa Allah subhanahu wa ta'ala sit data li mout fi arba ayati wani olaw ba Allah oru yi ili kukoyku fawa muslimi ninu alu kurani la waya menika ninuwe usadu kof aya kokodilogun olon ni waja ati sakatul maut bil haqqi dalika ma kunta minhu tahida olon ni gba ti jeura iku ba de pelu idudu odo awo olohun ire to ma ede yan ofe ti o ma ede ma nsa fun aya kan waja ati sakatul maut bil haqqi olon ni idudu ni ma so sere o nbo aya kan aya lekeji suratu an'am aya 93 olonni walau tara idh zalimun siru anabi bari do ma bari idh zalimun awan labusi awan elebo awan eyan buruko apoki o ma wari fi gamatul maut ngba jamba wa nu jeru aiku tuwa manti lo mato andam wali malaika tu basi tu aidi ya hom wana malaika wawa tewa wansi nis inu bunu kathir wani bidarb wawa maalu ayu siniri wan wani akhriju anfusakum kami jade ali yom lini kijizawna athaba liun bima kuntum takuluna lallaha gira alhaqi wa kuntum ani ayatihi tasakbiru denni asan ni esan iya eni abuku latara sokuso ten so ni po olon ti o ri be ati latara ise agidi ise gbaga sami awo olon aya leketa suratu waqia aya 83-84 olon ni falawla idha balagatil hulukum olon ni o sese nigba ti emi ba di gugungo wa tu ina idin tanzuru olon le wa ma wo bo nigba ye ma wa wo bo koda wa ta wa ni egbe ni o fe ku gbona ni na pa lolo ta ma wo kini imi kan le egbe yin fe ni o fe ku a ma wo be olon so be fun wa olon ma wo wanan akrabu ilayhi minkum olon ba wa awon olon asumoku eje yin lo yin pa malika nbe ni odo e walakin la tubsiru bayn riwa e li riwa won ti man to won ti malejo to gba ene ri bisayon to ye pada kia o gbon kankan ma olon si wa pele pele aye le kerin sotu li kiyama lati aya 20:30 olon ni kala oru ribe se nroyin eyan te ru pe li aye yo man lo gbere ni te gba pali ki a ma nbe pa pe ku nbe ina balagi tarakia olo ni gba ti emi ba de gogongo to fe bo wakila ma nro pe won ma so pe sa re njo toju eni e ma ja gbe won lo si bi bayi e lo ba ni pa fara gba ya pa ba ni ma sadua eba ni pa wa fo ruki awa so se nti moju to ni wadanna ana ul firaq una ti wara daju pe ah ilaye tan bayi loni wo faye le leni olon wa tafat sak bi sak olon ni ese wa ma lopo mara won ese wa ma lopo mara won ese wa ma lopo ra won ese wa ma lopo mara won gbogbo en ba wa ni bi to ku ti ku bo dan so ile masages ila rabbika yawma idhil masaq olola jo da so yi odo na ba re na ni ku pada se gbogbo nkan afi eni olorun ba leke ola to ba se ijewo akuni fufu ye fun olorun si ma se ni fufu ye fa won kan to fi se apale fun won ni ba disi kan disi aburo ro de la tala ni una so pe ashahid gbogbo eni keni ti a ba pa nitori tolorun nan pe ni shahid aga to so pe oju ogun lo ku si anabi le ri eni ba ku soju ona olorun le yejid alam koti oni ijerora jan fi paya bi an se paya oni koni ri lara re illa kama yejid adukum alam no kurso oni nje o kare ni bi igba tin kan tayan igba ta kan tayan igba tan bolu tayan lo ko se te ko ju be lo koda kan sayan kan yen kan awon yen no ba likola ma se jewa kuni fu ye fun non termisi na sai logba adisi wa ladara di eleyi kama yi pe alai ni ni wa o talaka ni wa o iwaju olorun taranti ijo tan so yi ti o kan wa ojo ti mo lowo oran mo lagbara oran mo logo oran mo ni mo oran alase ni mi oran awon kan wa ri won wa ri mi oran kana ti ojo yen ojo ma le gbagbe ni agbe olorun ba allah ko se ni ro fun wa emi ta gbe dani agbe olorun jo ti o ba bo olorun ma fi ni wa lara olorun je oro ko fi pon wale ko ma fi da wa laamu iro olorun a fe da mu mo da wa laamu si wa pelepele si wa pelepele oba ti se ni pelepele si wa pelepele ambeni mo se si a pelepele ijo ta ba si lo na ya tan sori dada o se yi pe oni anabi amasadua oni alama hawini ala muhammadin sakratul maut pele olorun ba n se ni orun fun muhammad ijoro aiku tori die wona re muslimi o ma sadua yen allahumma hawini alayya sakratul maut allahumma awwini alayya sakratul maut allahumma awwini alayya sakratul maut tabubi wa kan una nari pe nje irora ku abu ti fe ku ta ba ri pe agba ti de ta ba n sadu afan nu adua ta ma se pe allahumma awwini ala fulan adaru ko won sakratul maut yo lon ba n se ni ronu fun lagbaja ijerora iku gbogbo ile awon ta ba je omo rere ara adua ta ko ma se fa won obi wa nu baba ti kan dagba baba ba ti kan dagba allahumma awuni ala abi ala ummi ala akhi ala zawjati ala zawji ile olorun ba n se ni rorun fun baba mi fun ya mi fun yawo mi foko mi fun boda mi fun anti mi ijerora iku ko lo ma sa igba be eniko kan wa سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يريد يا يدادو سيني انيري بلو لو دو لون جو لو با توني كاتو بادي علي تسواجو ملي تي ادي بنا ني بي اوان الجنو واما بي awo orisirisi wa orisi awo ina ni won ma n gbe wa awa be olorun oba ala o tun fa lele so adan to so adan to gbo dada ka so ka gbo lomo dada dana subhanaka allahumma hamduka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: لا إله إلا الله لا إله Assalamu alaikum.
2: Oni gbagbe lawo mi eniyan. Latari virus ta fi eti atojuko kaakiri gboro. Eleyi to nbi ki oke ni o ma di beta. Ko wa so meji to le fo okan mo garaga. To koja aran ti Olorun ba la lori kore. Lo mu mosalasha lalu barika. Nuru le uda. To kale si je shate do sun lere pele ko. Se agbe kale awon wa si gbankan gbe. Nibi ta o ti ma pade awon afa oloko ojoko ti won gbo sunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye. Ko bojo jibo Friday laago mesa saago mewa le. Lawo pade Dr. Siraj Din Bilal Al Asra. Lori Bond FM 92.9 gbogbo ale Saturday laago mesa saago mewa le la ma pade Dr. Sharafadin Dadebo lori Bond FM 92.9 ojo Sunday ni Teskiatu Nerves lori Bond FM 92.9 bakan na nibi ta o ti ma pade baba wa Fadla Sheikh Zakiru Lai Shafi laago mesa saago mewa le na ni o awon eto wayi la gbe kale lati ma fo kan wa mo lore kore ko ron ba Allah ma pe nuru le udara mosque ni pa Allah ba ami.

0: obinrin ke plejo
1: seyin le jo ni en tiro en tepa e wa n da soro ijo
2: ah de ro nke lenu e emi ti so anu ijo ale oni e da yan mo
0: e pele o kilo fa to tonu
1: eh baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
0: baba agba te ni begi loju se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
2: to je pa olorun lo yo mi lo wa nte koluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olorun gba wa lo wa isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe we ati bo so mara ilore mo ki gbugbu awon baba mama atawon aburu wi pe a o ni 500 lugba
4: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
3: lori awon aisan kan si keji ta man soro ni pe ni aisan nu san tabi wo to ni awo ka bi aromolegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di pa lo mi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi aben to ti ni jamba moto ri aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi a pariro ese kikan elomi o ma rin lo bayi ba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin rawon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba kati rin o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aye re o ma ja ni elomi apakara lati okede sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan ni o ma ma se pipipi nu agbo ara to ba tin rawon nkan bayi
4: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marua to nlo si abara jerol tabi te ba n gboko bo abara jerol ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apo atun yen le ya si number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ni lu ikotun leko mbi
3: ibe baba agba wa ero bani soro te le fi pe mi
0: 08068216859 08068216859
3: eyin na ma bo gan mi ya fiji iroyin o ta foju ba awon mi o ti e lawon o fe logun bile mo e ma so be owo ti wo fi n gbale omo ye owo to san lodun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de manina laina ma ba so pe na la baba agba te ni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agu ara mo lo ogun ko ti se o tin be iwo na danwo ko ma bo
4: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
3: iwo dati ni dogun fun boya orin wonku wonku orin on te koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin lojo ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te nwo to je pe ba se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se se yan were were to fi ndi oni yen ki se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati moran nipa tewe tegbo
4: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun
3: lodo baba agba teni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin on te koluba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti bi wahala bo se nbere ni o ma je ki ti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
4: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun
0: ero ibani soro wa 08068216859 08068216859
3: gbogbo adugbo to ba tin gbo wa bayi tete ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati segbanse doran ni telomi ti ba po lohun saanu wa to ba gbo wan gbowo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa dele mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagu are agu ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo le ko si se ma so be sugbon lohun oba fe nikan si je nikan lo bo Olorun se ma ko se ti ma nbo sodo wa Olorun ti n gbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere pe boyo nrin but a nbo lese re a se nko paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gbera gan baba ni party ya iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni Olorun bo ni jarogun angbe ni to angbe ni sugbe ni to ameri o andi magidi mo pe ka to rin Olorun ni je keri sugbon adura lasun ran ju ka gbe igbese eh ko to woju Olorun to nbe gbogbo ona ti so kan si keji ba fi wa lagu are to nfura si tete ma bo
4: sis number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
3: lodo baba agba teni be gloju
5: ero ibani soro wa 08068216859 08068216859
3: e tete kole te ba ngbo lale e jide be ndaji te ba ngbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo lori tewe tebo ti o mu kara yin o se kebe kebe elomi ni mato ti o itoju mato eyin no ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara da bi mato ni ti a ba gbe mato so na ta ba service e mo bo le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to ngbadun to ijo toju ara e ri tan mo wa soro pe bye bye le ra wa o ti won ju do iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be glo gbogbo bi ti mo nde pata adura na ma nse fe mi boya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
4: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
5: ero ibani soro wa 08068216859 08068216859
6: e tun ba wa tesiwaju
3: ki lo ndo laamu kini won ti nawo nawo nawo lere aisa agban ni lowo olorun ma jaari ogun wahala ya nlu pipipi ayin to ejo birin lete n gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won o so ron gbo birin ni gbogbo tokun to birin lo ni ta so yo sugba won to ba won wa woju olorun to nbe lona to light san kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be gi loju ona abayo olorun lo nse to ba ti de lori gbogbo nkan gola le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe nse olowo lowo bayi ma paisa atarun ta ba ti bimo ma bo si
4: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
3: tete ma bo ko ma bo mo se soro yi lokunrin lobirin lomode lagba olorun bo ni so wa den to ma tiro a to nse a ofin wa se yeye sugbon kankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idanari lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ba nje ko week ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti e won titi ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba teni be to ba ti degen won na ah baba won ni itowo la ma du obe ah ki ngokere ma du obe re ma ti foworo oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se ngbo mi ba yen dide fia e ma bo pe ah o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo soro baba agba teni be loju
4: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
3: e wa ke wa jafani ewe ati gbogun ni afiji eyin na didi ke ma bo kilo nse o kilo yu elenu wahala ti damu wo lo wa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jenje ni bi ni ele iwo si bi ni olorun bo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe lu wa orisirisi ona lo n gba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ta ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati ayewa tin to ba ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa n bara je ti o mo ba nu mi ara nu eje inu egungun olorun ni je kari sugbon te ba ti wa ri eje ka tete gbe se ka mo pe odo baba agba te gbe loju
4: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
6: Me baba agba teni be gi loju wa.
5: Ero ibani soro wa 08068216859. 08068216859.
3: E ma le ti na wa be ti de bi kan re yen mu gbagbo yin dani. E won ni bi na o ba tan la so eje itan le kan na. E gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi. Ogun ati wahala ataisan to na ilam o ti se.
4: E wo maru to n lo se Abara Jerol. Tabi te ba n gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bole ni Daily Ara bus stop apo to yen le yasi number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol ni Lekoto Lekoto
3: ibe baba agba wa ero ba ni soro te le fi pe mi
5: is 0806821 6859. Is 0806821 6859.
3: A marriage you.
1: Fela ni ke play.
0: O ti aso la fe. Ibo ni ke play jo.
1: Se yin le jo ni. En ti ro, en te pa. E wa n da soro ijo.
2: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so anu ijo ale oni. E da yan mo.
0: E be le o. Ki lo fa to tonu?
1: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
0: Baba agba te ni begi loju se o. Mo lu egbogi baba agbadura mi gba. Mo so panu.
2: To je pa Olorun lo yo mi. Lo wa nte koluba. Mo bo lo wa ara tita. Oro si so mi n jaga ara bayi. Atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowo isan fini pamo awon fini sesin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaroje road ikotun lagos state ero bani soro won 0806821 6859 le kan si 0806821 6859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu.
7: Band FM.

on FM 92.9 na ni o ba won ju be lo eyin bi Said e bi gugu e wa ni na ni won e ji o di bi abt e ko si fa ife se alaji Razak Kola Wole iyero omo apo loje omo olota to lawo ba di to ba won kan ma ta eyin ti o di bi abi agbara ibaye ti ago mewa bo ti ye ka lo sori to e to yin olorun o se bi

ina kupa belenje ni sawon ni le fa o orun re dodo ni sawon lo keje o wodan o ni sawon lo arun gbaga awon meteta won bi mo po won lawon o je orun mi la owo won lawon o je orun mi la baba agbon ni lese orun mi la ni be ba di lowo o lo fi we today tu oni be ba di lese o lo fi egbo today tu won ni kilo de ti e se be oni igikigiki di odan lowo be ni ran takun kita go bodo today lese o ma raye won o ni ti wa lowo won ni di wa lese o e ka le gbogbo bi te tin gbo mi laro yi fun ta le yi lori eto ta pe ni olorun o se bi olorun o se bi eyan ni ebe eto ti alabi ogun baba seyin onisegun to moju ewe to moju egbo ti won so ni gbowo re kun ti won ni ka ma fanran re ka kiri aye awon ona ta gba ariwo san ta fi gbe sile aye ti le aye fi ron fun ni adupe o bon even la wa nilu eko o ta tin dabi edun ta tin ro bi owe kin to mo lo agbanrin nkan ta so ba loni lori to olorun o se bi eja ya odo agbole alabi ogun baba seyin lagbala re alabi ogun baba seyin mi a ma pon rere ni gbogbo oyeto yi bi pe baba soro nipa onisegun to moju ewe to moju egbo eni ti mo kan sara owo si alabi ogun baba seyin mo mo li e mo wa dele e wo ki n to mo beto lo oruko temi ni are Dr. Kola Olatunji omo lojide lese ni kirun agbe ina mo ni koiko na koyan le baba mi gbalode bayi la ro kan koko iko akoyan nu odo beyan ba se be kopa yo di yo e ka lele kan si alabi ogun baba seyin mo n salaye fun wa wi pe ninu onisegun to moju ewe to moju egbo ti mo mo nle yi mo kan sara owo si alabi ogun baba seyin won le gba mo toran eja ti bi wo baba e ode ni to si gbowo to mo tin se ti ki samulu mo la baba to bi ode ni alagbara ni ka to wa wi o gangan fun ara e o gbagba lowo baba e o gba lowo baba e o na tun wa pale mo nkan kan ti mo si mo ninu oro alabi ogun baba seyin ni wipe ki mamulu mo la alabi a ma so fun mi wipe eni ba mamulu mo la ti se gbaju e tawon eyan pe 419 e le ri won ki won ra won wori be ni o da owo a ma doloku fun ara e o kan nigba ni kabisi alabi a ma pe ise teledu a ba ti pari kolohun o taari so ọkàn mi a máa balẹ̀ lórí èyí irú àyẹ̀wò ló wá fẹ́ ṣe nípa ara rẹ̀ nípa ọmọ rẹ̀ ni o fẹ́ má kọsẹ̀ jayé o fẹ́ má tẹsẹ̀ jayé ni àbọ̀ ọ fẹ́ ṣe àyẹ̀wò nípa tí ń ṣe ọ́ nínú ara àbí nínú ètò sẹ̀mí rẹ̀ máa lọ sọ́dọ̀ alábí ògún bàbá sẹ́yìn irú kí wá ní ń dà ọ́ láàmú lágọ̀ ara bí àìsàn tó o ti náwó lé lórí tí ò wá lọ owó òyọ o ti pe àfáàní rọ o pe wòlí ìlékè gbọdọ alabi ogun baba seyin lọ tí bíọ làbá ti mọ ọkọ ọrun ní dàwọ láàmú ni oúnjẹ ojú oorun ni o tiẹ ṣiṣẹ o lákòjọ ìyàwó òdó lọdẹ tiẹ nǹkan ọmọkùnrin tiẹ kò ṣe déédé a máa lọ sọdọ alabi ogun baba seyin tí bíọ làbá ti mọ baba tí mo wí yìí ń bẹ ní nọmba 11 bíbí ire Mayer Street Alaso bus stop Olaluwa along AIT route Kola bus stop Alagbado nilu Eko number 11 Bibire Mayer Street Alaso bus stop Olaluwa along AIT route Kola bus stop Alagbado nilu Eko number 081 084 21 950 081 084 21 950
0850 tabi 08077884965 08077884965 alabi o gba ba seyin lo gbe alabi.

o ku dede asiko yi a ku si ni ni eh ati lo du ati lo jo solorun lorun ile awon ile ijosin wa ati lo sasa laju ati lo si asiki ni folorun ati swafo mo folorun pe to nda wa si ko tubo ma da wa si ko ni le di wa ko ma tuba ko ma kuse kolorun ko da fun ko gbo pe eni kokan wa o ba ba wole ba le le la koko ki ta ba wole iya le le la koko ki e ja ma ki lori oko wa kafata eyan mama wa adenike gburola adegoke eku dede asiko yi oja te fi npa awon obe ta yin o ni jamo yin lowo lai wa gbagbe eyin ogi wa ni ise wa lowo lowo bayi alagba gbenga fatile adupe lowo eyin na o eh bo ti se se falara to fi kode bire to se se fajiro to ikle bire ere ona gbole la na o da ti enu loju ona asiko ti na ni atu wa lara o eyin o ni subu de rogono gbogbo eyin te je olulufe wa loto losi ta le daruko tan tori akoko aki pe eku dede asiko yi lai gbagbe olotu eto yi bi odun folorun so omo egba mo lusa bi agbogbo akala atawon loko loko lekan lekan ti olorun sa jo si le se bo ni pe aku dede asiko yi sala fi alaba yin laarin waju yin ori omo won ni fi oni omo won ni fi oye lagbo ni tojumo re ti mu apelu o lori re eyan a bi odun oma gidi bi aya wore ni e ja ko fese radio opena ambo.

kaabo pada sori eto yi eto wa ife akoko ife bere pepe e ku jo ijo ayo la mo jo oyin ayo la mo ko solohun e eran ba se wa ni ise eran ti pe ati wa ninu osu tan pe losu baba ko si yato ninu osu kankan o awa la nda osu ya o eni ti o bere okowo lati January February, March, April, May, June, July, August, ti o sari kabakaba. To wa lo ndi September to ese wa nsari. A ni sari doju bo le o. Yo ba ni latoke rere. Ni loju jiji ti mo mekun son. A ni rogun ekun owe la fi pa. To tun wa fi pe ibi to nlohun. Boya bi ti ko dun teyan si gbodo la mi loju kan ma so pe nton daju sele to sele nle. Emi ona jiji be bi o mo fun owo mo oju ni o. Bi o ti ma dogba do sele ni o tebi to ba debi to lo be o na kan o ni ajade a ni a o na ba won kedun ni tun mu we to tun mo si pe ohun ti a fe da ni December January lo ti je ka mo ruku re be lo to ki so gbogbo ti agbe ba ki bole na lo mo njade tan ninu ile oko tabi ninu eso ta ba gbe sugba agbe ma gbiyanju ti e a ki bole debi gba to ma ta si ko kore bayi ito lọn ba ni ko bota na ni o mo ko lere o ti gbagbe ki bọlọ se fe na sugbọn ka gbe mo ki nkan kan bọlẹ January ko mo ki bọlẹ titi wo June to wa di September to wa lo nfe ki nkan bọlẹ ko si fe kiri re ni December ru eni be tan re je lo mu je ki awon ere asaju ise ni to wa moto nkan ni sare o tabi olokada awa na loja ta ba titi karamo oja aje wa lati January ka le ri nta fe ri die ni December gege biri ta wa se bere ri oni September se di poku die ka to e yo su bere leyan fe ri e gbogbo wa lajere latun fe ri je ko ba baba se mo gba ladu anu.

kamo kwada sori eto yin to wa fi akoko febere pepe ki lo je ki mo ran ile ipomo pomo ni pe o ti so ipele merin ti oro idile dale lori ka to bo sori ife akoko yi ari pe ife akoko yi lo rin leju lo je leju ta si ti de bara wa nbe telomi o ti e plan fun bi ase ilebu sugbon ife gbede be o si ri belo o je eyan ibe o ni lara ko da laamu to omo yin ti wa secondary school ko ba le titi ma de school ko won to ba fi ma de lati school o ti ma re to ba no la bi something to eight to ma pada de something past five o ye ko bonje nle o ye ko jo bonje loke na le te fi ri mo mo odo wole nigba to mo odo wole ise meji lo mo odo ko papo ise akoko in toju ile loju mejeji elekeji ohun le to tari si di aro awon se ile to ye ko mo ti ni gan mo e mo je ko mo yin mo te ba wa foju nu wo leyin ya wa te ti wa nle oko fun bi odun bi mewa ni ndogun seyin ta awon mo yin ti balaga ni isin te ba gba omo odo ri e ri pe omo odo te ba gba eyin lete se ma ko ni to ma se ninu ile yin ta ba de mu wa so ro pe omo odo ri o pada omo se ile si yo gba le yo pon mi yo fobo ile yin na ti dun ini nkan ti o le fosun bi ta ti mu kuro aso ni fo nbe iro funfun ba lawo ni nbo ba dodo yin e ri pe eni kan li yo jiun o le ji lasiko to ye ko ji looto do abo bi kan yo fo le ran bayi bo run ni ku bi ko ti ji dada ni o e mo obirin to ba jo ni tara pe ni fo gbogbo yi ko mo ko ni loju to ba ri kini se wo mo buruku yi o ji ta je wa lo o lo joko be yen kini o ni se laaro yi mami mo mo bi igbale wa ni lenu se to de o tun mo bi igbale wa eyin mo mo gbale ko lo bere igbale lateyin kule eyin le tun ko peyin kule ni o ti bere igbale to ra omo ti ni si isu lowo e fe ki won darun mo won loju yo wa mu gugu ayika yo kokko gba leyin eleyi a tun so gba nbi to te tin gba gan mi to ba je pe o ngan fun ara e bi ilu se ni lo je ko na do mo do o le gba die ko fe gbe ti gana ko mu tun wa ko tun ya fe irun bi marun si seju mewa to ba tutaji e ti mo ko sawa ingale lo na nu to ba gba yun tan lo kaboko fo so le peyin le nko awon to ye ka de ko awon mo wa la nko omo odo awon to wa fun wa lomo odo yi mo a ma be omo wu losu mefa osu meta ki se pe won fe ran yin o won fe mo bo mo ba se ja papa si te ti ko daada loju mejeji loju regbe pe iya re o siki labule baba re o si ki won ni ko wa wo se ri do ba ti lo e so ko ti lo omo odo mi ni won ma ba yin wa wo bi won de se mu ku lodo yin ibi ti won ti gbogbo gbogbo ilori e mi won mu lo tori won ti ri pe o ti mo se ile se daada o ti dangajia ibi to wo e ti ma gbogbo yin ni won mu lo lawon ti won lu omo odo tawa na to se ma gba ebi ara aburo re yin omo aburo mi omo anti mi wa ma ba wa gbe ama ti mu yun lo ba yen imi dan ma mu de eyin na le tun bere fun lati abidi ti ti lo difiti gbe ki lo de ta kuku wa fi aye le awon mo ti wa lati ko won lati mo mo se gbale lati mo se pon mi lati mo ba se se toju ile omo mi to ba ji bara bara bayi waka ti ko si lo lewe e mo gbo mi sawa sawa ko gbo mi sori ojoko bi kan ni dogbon sun le ngo sawa o mi sarara wa sarara e kan le ku kan iwo ti to we tan mi ani mi npo ma iro ni o se taji ngba te gbalekun ni somo odo kan je daru ewo ke mo jalekun gan le lori pe omo abasi wa fi sewo na ni ndagbe ni ta fuju ojo mu to gege la awon baba wa yi papa julo lori awon omo wa obirin e dakun eye obi eni se pupo lati se ngba ba fo omo odo ta fi ka nlu won pe a sanwo osu fun won ta omo ti wa gun ori eko ta wa nko omo odo bo ba pe boya baba reru eru a pada lo le won bi en ba yawo fa na yi se asigbe titi lai lai gbogbo ofin to mu eru dani laye igba ta laye ti daye yato fun eru bere ti olowo re ba so di yawo nikan ni bo pe boya njo ba mo na bule re njo kan le wa ti o sa lo nu owo ba wo gbo olorun je ta wo omo ti omo ta ba ko ta ba to daada loju mejeji ni mo gbogbo bi ga ile oko ni ba ti e wa wo to wa nta nsin ri bi pe awo obi anise lati se opolopo obi eyin te n gbo
e ba ya yin kiri oja laye igba teyin wa nkikiri ejo ma ejo sa oja milu le gbe lomo yin lori ni isin e la bi ise ti o ti eji ka ko ojo ka kiri en office le wa adupe lowo olohun ibi to la ti gbe wa de nu eyin te wa ni shop te ni profession e dakun ma o de milu to mo yin te tu nkan sinu igba tabi nu opon tabi nu kila n piki ni ka fere geje ntire oya kiri lo be ya ti yin gba ta won wa te jo mo labe won ni kekiri gba na e mo bi te kiri lo o abe kiri oja rara ah e kiri ri awon to kiri wa ti won so iriri won fun ri pe awon ba ya awon kiri oja awon ba tan ba tu kiri oja ide won tun ma moju to le won mo ti tori eku awon la n pe lobirin rere lorde oko loni tin ba gbo te lobi so pe owo ta wa ni isin agboro ma so awon omo won ade eje ni o suru loro won gba so e mo agbodo mu won lore agbodo ma ba won soro agbodo je kan mo ah se obi kan mo omo e lotari ni atokunrin atobirin ko si omo to tara wa jade ta mu lotari a yi to ba fe ye ya ole bi oran joro bi yi to ba fe ye ole lo ati ye mama ni kantan gbogbo gba obi na to ba ri pe e wo mo to mo tan yi bi lo mo mo lo yin ku e fi sile aye ti lu jara o la ju la wa agba ti o keun soro mani yo ke tan sare e ni omo yin o ni loko tan ke mo ba ka pe e pe la du igbe yawo ta se yen igbe yawo yen tun tori ti o ni tuma ni wo fi pe mama wa e pe to e igonugo ti daye ojo ti pe ori re na ni ohun ki o la ju ina o to dodo wa olaju to dodo wa omo eko gbo odun lori social media baye mo bo se wole gan ni se kan ara wa leti nigba to ko gbe phone wa fun wa elo lasan la mo elo ati message elo ati message nigba to fe gba wa daada ni won to ko phone kan wa to ni lori phone a le mo se www.com ibi da to ti bere ni ko ti si whatsapp o facebook wa gan o ti fese re le tora to gbe ero lewo iwa fun wa won ko fi wa suwo orisirisi phone ni won ko wa nigba de mi je ko ma mo tan pe ni camera phone to ni mo lori ofe ati mo ta nigba na lohun oyibo gba wa tele nigba to fe fun wa ni tan pe ni camera phone won ni ta ba gbe phone da ni bayi a mo wo eni tan ba soro bo se nlo bo se nbo bo se nlo bo se nbo won ti sare fi video call won ti koko fi gba wa nigba ti phone ma de ko ma je pe luwo oja ti won gbe de mo je kan na to ko je gbo won se bo se gbon to ngba na o je kan na awon to won ko nikan nu camera phone to do loruko ti ba so e kan sara pe phone ne nigba ti awo camera abe in to tumo si nigba na ni pe eni to ba gba oruko re sile lori contact o wa ya photo re wo beere photo o wa gbe sibe bo ba se joko lo ba la enu photo ko ni didi na ro to ba ti wa pe photo re ni oyo nta ko fi gba wa nu lori camera phone nigba ta fi ma mo wulo nta n pe ni camera phone loju mejeji aye ti lu koja ajara ati bere ti ni gbara wa nigba gbo won ko awon kan wa won ko awon kan wa won ko awon kan wa ikan lo daju nigba na bo ye gbe phone dani losodi nigba na lo nje ki phone re o ba dele tori to ba ti ni camera awa na gbogbo abe bridge lati wa se bayi la n yara wa kiri kan le mo pa ko ti si video call nbe ngba na o nigba tan wa introduce whatsapp fun ola to mo to nje video call nigba na ni facebook wo ese wa n sise daada instagram na tele en ba ni ori be o fe taja fun yin ni gbogbo ta wa n wi o todun melo sira won ta mo wa fi wa ya tai bo